bi yodun o gbodo loyo e si gbodo je ki yo po ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni egun ti ba mi lo nu fasi kan ki olohun si da po yo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awoko to kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi yo sinu re bibeli ni won si mu to wa o ni e lo buyo sinu e wa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi tin be nu leyin te nlo ma ni ke da iyo si nigba tin ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni kin kasi eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je kin so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma kwa menasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye daduo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla ode in fa e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun ato ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re ibi ti iyo laso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle epaphras baba mi o e mo ba enikeni chat lori youtube lori tiktok ati facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo o oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro elisha ti o so gbogbo eni to n gbo mi a si awotan igbeyawo awon omo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ibi olohun gege bi woli olohun woli odekunle epaphras lo nsoro yi ti ijo comfort life mission international a si awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop e otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba tin ba pari adua yi ma ni ke lo da iyo sibe wa wo nti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo n to se gangan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti yo nse mo mo mo le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki so pe ki testimony o wole oni loju anu e ki gbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e wo nti bibeli so pada mo mu lati iwe genesis abo sinu iwe second king and travel lo sinu iwe ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo ma jemu titun ni
bo ba ti mu nkan ja.

0: denu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete. That is a complete statement ninu we iwe sikel isike chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin ton kese bibeli yan o mo di ti nkan fi le o mo di ti oje oloko o mo di ti oje orise o mo di ti oje admission o mo di ti visa re ki fi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si ripi aye re yo gbera so nte le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli isike 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won eti da oni wo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni a ko we o ninu omi lati mu omo wa wo eto so tele akoti fi yo pa o lara I fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para eja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo lefo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wi pe ko si eje iyo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eyan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di febo bi iyo si oju egbo yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe kilo fa o wonu o Dead Sea awon me yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti Dead Sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile Jordan stroke Israel tin sin pa opolopo biti biti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi ogo se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti bi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara yi enikan ni evi yo para ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o e n bo ni service loni egbe iyo dani o gbogbo eyan omo olohun ni gbogbo obi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi bi n ba ti e pari iwasu yi ma ba debi kan eja lo sinu we Matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu New Testament oni eyin ni iyo aye ase won ni iyo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni iyo emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo emi ni iyo kini iyo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi iyo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo ki lo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dun ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli ni eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wa la wari oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ni atele se omi ni ko di temole bi iyo ba dobu e ki gbe baba mo gba ki oto so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo we mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko mo ti gbo ijele to nbe ninu iyo oni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o to pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won gbe agbe kale bibeli debi wi pe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun titun ategun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyin ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa e mekwo no ya dali abadasha ni boletin gbon mi eje nsare pe obirin ko na sare soro die tori pe ibi ta n lo jina mo nsi yin loju ni sa engineer e pe eni to pin wole ko na sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni 2023 ni mo jo ipe yi
2: very nice
1: business mi alajapa ni mi o ma nlo oke o ma nlo le ni so ise yen o duro lowo mi amo mo sa duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
2: ijo te ba ti sin george e mo wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma wa so pe lati jo to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo bo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe mi mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti okunrin iya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijo comfort life mission so bo se di awa program on ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program si bere mo wa connect mo wa sa nwo mo se ni bo se bibi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni over last bi 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo si ma message won wo kin reply mi won wo gan mo se wa di join mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se
1: pada se won bi mo se ma n share
2: gege yin te mo n share njo to se adodo alaanu osumo bayi
1: so bo se di join yen niyan mo kan share adodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni tola ni bawo ni mo ni e ti e se ran si mi na ba ni so na ba ni ki lo fe ki n se fun e won ko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan na ba ni business e nko mo ni o n lo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi ki n send di number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won aji mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won
2: ege
1: eyin se yen bayi mo kan ni 500,000 ni o so wa dijo program iru ile ta se last year mo tun se wa ni emi olo mo tun ni di freezer kin ti ni freezer awon ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: iyan na to nawo e bo ba ti ku nbi kan si ami lo jabo sowo lo
0: nice se roju aye gbogbo eyin te mo share e wo bi to lo tun gba yo sa won oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo share program yi a n pada abo nisin mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi oni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook omo n gbo bayi ati TikTok o ni bo n se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok immediately ta ba ti pari la bo si church lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma ebere church olorun ojiji ni bi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni sunday eni kan ye sa wo ago mejo abo ni se alakoko bere elekeje o bere ni ago merin loni oloni wednesday ko si bo se ni ranu egbe yo yin dani o ati ko si o gbogbo eyan mo lohun ninu we letifiku chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi yo si e lo ka o letifiku chapter 2 verse 13 gbogbo eyan mo lohun mu ebo mu irugbin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere ore to ni yonu mo fe ke se laaro ida mewa to ni yonu mo fe ke file account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni o gbe yin omo ti an bi loni ekun le kin so tele o gbe yin omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti oni bimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number to share testimony yin si re 080-88-71-65-66 E send the message in ire atanu ko bayin God bless you.
3: Babi magbabe, babe magbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikanni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
4: Glow 99.1 FM ile ise radio to n glow taye n gbo se eri bo se n ja lolo torin le to gbagboro kankan

0: ye anyamo ni sa wo mo salaye fun wa pe awon meje koja ni waju wole samali won mu gbogbo won nitori pe ejo enikan lo ni ipo yen eni yen de wa ninu oko to je on la buro on ni aburo won parata inu oko lo wa ehe leni gba ti gbogbo won ti koja ni waju wole ti oluwa ko eleyi oluwa ko eleyi ni won so fun gbogbo won oni wa bere lowo jesus pe pe si awon mo re ti tan ni won lo ku enikan sinu oko o wa nibi to tin so eran won ni kan lo mu wa won ni a o si ni joko titi ti o fi de nitori pe eni ti a ti yan lati orun lati de ade yen o ni yen o se gbogbo eniyan ko ni oke wa fun iwon ba ninu ebi o le je nikan ninu awon omo iya o le je nikan mo gbe bi woli loruko jesus olubala abi oke yen a ma fi de ori re
1: amen
0: a ma fi de ori re
1: amen
0: wo o dura lo sa o to la won ti o ma ja oba ilu o to la won ta se governor state o to la won ta se president mo kan ti salaye ni wo ipo kenye o dura won mo wi bi woli eyi gayi ti anyamo loruko jesus wa debe
1: amen
0: wa debe
1: amen
0: e sa gbadua ko debi ti e wo o le ma si loke parata to mo gbudo gun oke tori pe ni isale eyan je in short ko si ti o le ba ni to wa ni isale ori siri ti abuku o lo wa ni isale o lo le ri ni isale ko si nkan mi oke ni yi wa oke lowo wa oke ni igbega wa awon ti a ma gbega won ma ti ni igbega bo si igbega ni so gbeyanju ko kuro nile mo wi bi woli agbara to ma gbe ofo loruko jesus ogbonu aye
1: amen
0: ogbonu aye
1: amen
0: mo salaye lana pe eniyan ni lo nkan meta agbara anyamo ati iran lowo eh mo wi bi woli oluran lowo da mu ki iran re o se loruko jesus olubala abedide
1: amen
0: abedide
1: amen
0: so pa olorun la dele o oluran lowo mi da
1: mo
0: fe dije
1: mo
0: fe kuro nile
1: o ya jesus
0: amen mo olorun la dele o oluran lowo aye mi da mo fe dije mo fe gbe mo fe gbe mo fe gbe mo fe gbe mo fe gbe mo fe dije jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eniyan e ja lo ma mura a ma pade ni ori oke ri laaro yi ni ita asogbe ikolekiti e ja pade be gbogbo eniyan ni mo pe laaro yi mo wi bi woli loruko bobo ma ti ememema iran ti be lori re o ma se
1: amen
0: ni si wa tuko ni seyin da liba du ma siya ni kaliba du ma suria lati oni lo gbogbo igija bu loju ona ti o je ko koja ti di anyamo re lowo ti di ogo re lowo loruko jesus ina be
1: amen
0: ina be
1: amen
0: so pe eyin olopa okuku
1: eyin olopa okuku
0: ti dare ayo mi duro
1: enana
0: enana
1: enana
0: enana oya
1: loruko jesus
0: ina o eyin olopa okuku to dare ayo mi la ma se ta no la no la no la no la no la no la no la no la no la no la no jesus oluwa jesus oluwa wa jeje ni ori owo gbo ori ire yen mo pase loruko jesus orugbala o fa jani bo o fa so ni dile loruko jesus o fo jade
1: amen
0: mi ara re ma ya ni kadi abuya elomi ti gbo fa lati do nu e elomi inu apete lo fa gba wole sugbon mo wi bi nko mo wi bi ijo olorun o fa to wonu aje re

ni ori ma ye li badu ama sudia lati o ni lo lorun ko je so lugba o to gbo nu aye re to fe deon pa to fe bati eje to fe swedi le to fe so mo re dole o fe swedi da kuda o fe da aye re pada seyin lorun ko je so o bino so na mi ara je dada o fa te gbole elsa o sa de be duro loju kan o mi re kan lo je seyin mo pase gbogbo ti olorun o da ma aye re to gbo to da ologun lorun ko je so ara down dara Mi mo to fara kolosan gangan mi mo to bonu aye re nigba to sun lokan to uru

mukinyi ekason esiku owo lenu ise iroyin kakiri le wa lo ndese ti gboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruki loruko mi wayi ogomina ipinle ondo loki ayede ati wa ti pa lase fun egbe tin se akoso awon oko akoyoyo nipinle ondo lati mu asoro de ba alekunwo ti won fe fi leri oko akoyoyo to nko eru titi di igba ti jiroro yo fi pari lori re ase na lo di mimo gba ti odo commissioner ti ri si ohun alumoni johnson alabi leyin ipade ti o se pelu awon soju igbimo tin se akoso awon oko akoyoyo tin ko yorin ati bebe lo ipade na lo waye ni ifesisi iroyin ti joba ipinle ondo ngbo nipa alekun ti o de ba iye ti won ko iyorin ati awon ohun elo eko le miran

lojunu ati le je ki abo to pe yo wa nipinle Ondo ti a wa yi gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa ina ni o ti pa ase fun awon ti wu iwala binu ni gbo oba nipinle yi lati jade kuro nibe laarin ojo 14 olubadamoran agba si gomina lori oro igbo oba bidemi oba yangba lo so eyi di mimo ninu iforo wiro pelu awon niroyin loni nilu Akure oba yangba so pe ase gomina na ni se pelu bi awon ajinigbe ti se nlo igbo na gege bi ibudo won lati ma se ise ibi ewe ojodi mo pe igbesan bakan na ni lati mu ki eto abo le dandan si ni ipinle Ondo Commissioner Ajo Lopa nipinle Ekiti Michael Falade ti tepepe iwe so we dowo leyi ajemonu adojutofo ti yireje million meson o le etadini egberin naira fawon osise olopa ti won so eje to tobi lenu ise won Falade nigba tin tepepe iwe won gba ti odo oga gba Ajo Lopa Olatunji Disu nilu Ado Ekiti o se ni alaye pe igbese na lo waye latari ipapo awon osise olopa na lairo tele lenu ise won leyi to si ti da ogbe okan fa won eyan won ninu ati jade leyi ti o fi lede loni commissioner Ajo Lopa na jodi mo pe igbese na lo nse afihan mimo riri ifaraji ti awon osise olopa to ti padanu emi won na ko nigba wa laye won

imi kawe ojise olorun si ni mi number mi re address mi re e se olotu eni to ba nife si arakunrin yi 31282 si olotu eto idile pelu ola loje mi ni eni ti olorun mo won nilo oko rere lori eto yi iru okunrin be ko je ni so beru olorun to si setan lati se on ti awon obi mi ba ni ko se mi o ti bi mo ri mi o si ti iloko ri mo ni ise to da lowo sugbon ise mi o fun mi lori ofe lati fe lati fe o wa oko fun rara mi number mi re address mi re e se olotu eni to ba nife si arabirin yi emi ni ke pe leyin eto si 08035632182 e dakun mi o ni le ka awon letter to ku tori akoko mi o mu se nbe yin pe e wa solubowo feto yi e ko ipolowo oja yin wa sori eto yi ka fi ti wa ka fi gbe tin laruge awon letter po eyin te ba nilo oko tabi se nilo iyawo ta si ka awon te fe e pe mi leyin eto ka le fun yin loko ka fun yin ni yawo oruko loga loga ile ise yi ni mo ki olowo button mi mo ki iya wa ni koni yi mojisola oladele ati baba wa patapata doctor ezike kayode akonde mo nje ola loju edakun se ba wa eja ma se daada ka ma ranti pe ola nbo wa bere oro ola se koko ola loju e pe mi leyin eto yi si 08035632182 o tun di lose to nbo ire o

0: kí ẹyin olólùfẹ́ ìkànnì Glo 99.1 FM pé àtúkù dédé àsìkò yìí ìkábọ̀ sórí ètò wákàtí ìtúsílẹ̀ láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Mountain of Deliverance and Holiness Ministry tó wà ní kilometer 2 Agamo Road ní ìta Ògbólú nípínlẹ̀ Ondo tá wà yìí lọ́jọ́ ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ bíi eléyìí náà ni wọ́n pàdé bàbá orí òkè Agunlá olùṣọ́àgùntàn ajínrere bankole tibi níbi tí wọ́n ti máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ wá loju lowo won tun tin be pelu wa bayi ni ori eto toni lati tumo fun wa ni onje emije eyin ni ki e wa nkan ke fidile tabi ke fidile nkan ki e si fiti bale lati gbo oro Olorun lati ori itewa baba e kuro le sir
1: praise the lord
0: hallelujah
1: baba ni oruko jesu
0: ami
1: emi mimo gba ope wa
0: ami
1: jesu christi gba eyin wa
0: ami
1: Oluwa abere fun okun ati agbara lati orun wa fun oro re loni emi mimo yonda fun wa
0: ami
1: mo gbadura loruko Jesu te Nazareti gbogbo awon ti yo gbo oro ye ni roleye je ki iye won o shi
0: ami
1: oye oro re jo ye won
0: ami
1: mo gbadura loruko Jesu oro ti yo jade loni jo tu won le
0: ami
1: emi mimo jo so won di ominira
0: ami
1: be ni o ri o
0: ami
1: ogo ni folorun loke orun
0: hallelujah
1: jesu oluwa wa
0: ami ami ami noruko jesu
1: loni a fe soro lori akori kan to se pataki ohun ti a fe soro le lori loni o fe dabi eni wi pe gbogbo eniyan lo banja ṣugbọn loni bi oro yi yo ti jade si o loruko jesu o segun re
0: ami
1: o bori re
0: ami
1: in the name of jesus
0: amen
1: ije kini ohun ti a fe soro le lori na o ni mo pe ni lala to roke ile lo nbo to tun se bi owe lala to roke ile lo nbo eje nbere bayi bi a ba so wi pe lala kini ohun to nje be gan kini ohun ti yo ba npe be gan ohun ni ohun ti o fuye ti ategun le gbe ohun ti ko wuwo ti ategun le si nidi kan ko gbe lo oke on la npe ni lala a light object that is tossed in the air on la npe ni lala ki si dede lo oke bi ko se pe nkan kan si nidi ategun ti o le lo si ma nsi nidi opolopo to ngbo mi yi e o ti mo e o si ti se akiyesi re wi pe ni opo igba boya ojo lo fe ro to mu iji lowo to ma fe fe lile lowo tabi nkan kan ti a ma npe ni aja ti o ma nfe a ma gbe oniruuru ohun to fuye a si ma ju won si oke nigba ti a ti le kere ti a ba wo omiran ninu lalaye ategun a si gbe lo si oke nibi ti oju wa o ni to mo opolopo re la kin mo igba to wa sile tori wi pe afefe ati gbere ibi ti o jina lala un ti a npe ni lala niyan o le je paper o le je nylon o le je ewe to ti gbe to sa je wi pe ko wuwo a ma lo oke kosi si ohun to lo oke ti ke pada wale. So owe ye embodies the law of gravity. Wipe ohunkohun to ba lo oke un pada abo nile. Nitori na a fi owe ye nse ikilo a fi kilo iwa. Wipe koni se ipo to wu ti agbe o si koni se bi o ti nowo to kiye sara o afi owe yi afi kilo iwa ni pe eni ti o ti koja soke ko kiye sara tori wipe lala to roke o n pada abo nile nitori wipe it is not permanent whatever that goes up we eventually return to the state of balance a pada wale tori na nigba ti eniyan ba nse igberaga ti igberaga gbe eniyan wo a ma fi owe yi ki eniyan ni lo pe lala toroke ile lo nbo Isaiah chapter 14 a lo wo bi o ti sele ninu bibeli Isaiah chapter 14 from verse 15 and from verse 10 to 15
0: gbogbo won o dahun won si wi fun o pe iwo pelu ti di ailera gege bi awa iwo ha da bi awa ogo re ni ati sokale si ipoku ati ariwo duru re eko lo ti tan sabe re idin si bo omo ile bawo ni iwo ti se subu lati orun wa iwo luciferi irawo owuro bawo ni ati se ki olu ile bawo ni o ti se awon orilede ni apa nitori iwo ti wi ni okan re pe emi o goke lo si orun emi o gbe ite emi ga koja irawo orun emi o si joko lori oke ijo eniyan ni ihariwa emi o goke koja giga awo somo emi o dabi oga ogoju lo sugbon a o mu oso kale si ipo oku si iha iho.
1: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: Se ri ohun to sele si Luciferi. Se ri ero to so ninu re. Se ri ohun to sele si leyan reyin. Nitori wipe ero yi so ninu re. Wipe ohun yo gbe ara ohun ga. Ju irawo Olorun lo. Ati wipe ohun yo se dabi oga ogo sugbon bibeli wipe bawo ni a se ge olule bawo la se so kale si ipo oku iwo luciferi o de ti gberaga o de ti goke lo sugbon se ni laanu wipe agelule asalule oro wa kan bi mommy oro wa kan bi daddy igberaga ijo ti ronu nipa re igberaga re auntie ijo ti ronu nipa re gan tori ma gbagbe o lala to roke ile lo nbo bi aye re iba se ladun to ewo na ranti ranti bo se wa ni igba kan se ki se oweye lo se mo lara e ti o ba firera re sile ni waju olorun ati ni waju eniyan ni se ni igberaga gbe owo bi ti satani o gberaga si olorun o gberaga si eniyan o gberaga somode o gberaga si agba wa wo ibi ti aye re wa bayi se ki se iwo lo fa se ki se igberaga re ni tori pe opo kuna loni lati ni oye re wi pe ohun to ntan ni odun egun tori omo alagba nbo wara kara ti yo fi je ko ohun to ntan ohun lodun egun ah o ma se o igberaga de gbe owo o de ba ti e je kan le pata ewo ti won fi yan gan nigba kan ewo ti won fi ola re ntoro nigba kan wa wo bi ti igberaga to ba ye re de pele o anti oko ti e ba fe o to ba layo laye igberaga lo fi so nu igberaga sa gbe owo emi lo re wa to leye eh ti igbo won o ti so fun yin nipa ewa mi mo re wa ju okin gan lo eyi lo gbe owo titi igba fi koja lo nisisi yi o wa nkun gbo mi ta lo jebi gan la to roke ni ile lo nbo ile lo nbo wo mi je so fun o ko si ohun ko ohun to je ti ile oni pada je ko si olowo yi mo ki o sugbon so n kiye si igberaga ko ma ba pada wa di talika igberaga ma ja ni bo igberaga ma so ni di yepere ijo n kiye si bayi se igberaga yi o ni ba ye re je bayi bibeli wi pe o mefa ni olorun korira meje si se irira si o ni oju igberaga wo mi olorun wa igberaga ni okere rere wo mi olorun korira igberaga ko feran igberaga o sere ara re sile ni waju olorun o sere ara re sile ni waju eleda re won de ba o so ti pe Jesu nikan lona otito ati iye wa kapa soke wa ni ki number o so wo mi yo to ye o pe lala re to roke ile lo pada abo o ile lo pa se won be o bai won ro in fact bibeli so ninu iwe Matthew chapter 25 o ni e lo ro won won ro lowo o o ni go and compel them to come e lo ro won kan wa e so fun won how important it is we wa won se pataki gan sugbon gbogbo won lo fa kekori bibeli wi pe won bere si nse awawi ekini so pe mo ra le mo fe lo wo ekeji ni mo ra ajaga malu mo fe lo don wo iketa ni mo gbe yawo nitori na e se gafara fun mi won si ro titi won de be titi sibe o fa kekori oni kan ma ba osoro Jesu mo yo to ye o wi pe eni to ko laye ye ni yo joko lori ite idajo lati se idajo oku ati aye gbo mi nigba ti o ba farahan ni waju re ki lo wi o agberaga anti agberaga mama agberaga baba agberaga se igberaga re o ni ja olule o de gberaga gberaga gberaga gberaga titi aye re de ri bo se ri yi se ko de ti to akoko fun o bayi lati jawo ninu igberaga o de ko le jawo o tori pe to ba jawo ninu igberaga ye igberaga abaye reje abaye reje igberaga ma abaye ni eniyan je ni oun lo baye satani je satani de setan lati baye enikeni je se wa gba fun ko baye reje anyway awon to ma yonda ara won fun satani pe ko baye won je bo ba bi won lere wi pe se won ma gba won a so fun pe won ni gba sibe sibe won yonda ara won fun nipa iteriba fun Christi gbo mi gbogbo eyin ti e n gbo ohun mi loni ti e o teriba fun Jesu Christi satani yo baye yin je ko se pe o abaye reje ko sogbon to ri gbegba se be lesin ni o ko si ni ko ma se sin Jesu Christ o mu esin wa igbala lo mu wa igbala lo mu wa fun iwo to n gbo mi yi o se fa ke kori oni oni gba oni Jesu bi bawo ni kini kino ti n se Jesu o daro da ojo ko umbrella to mo pe eru lo nru o doje iku ba pa oju re de to diju saye to laju re sibi kan wa sokun ekun to ba sun nigba yen ekun didirin ni ekun to ye ko sun nigba yen tete sun bayi ki Jesu o gba o tete be Jesu Christi ko gba o lowo igberaga kan re mama igberaga oni iwo ni ladugbo oti baye gbogbo awon omo je kale anyone that crosses your path wa won ni o ti fi emi aje o ti fi bati awon eniyan je o wa n gberaga o n sogo ah o ti ka ni wi pe ojo kan nbo opolopo ise aje re ko ni le gba ho bibeli wi pe ohun meji yi yo de si opere pere lojiji nitori opolopo ise aje re sugba tori inu ise aje yen lo de ti ni confidence bayi won wa fi Jesu lo oni oni gba oni oni gbo Olorun ma je ki igberaga ko baye reje mo so fun enikan agba alamoran ohun to no fe se yi ma se o orisirisi awawi mo ti so fun yin lori eto yi ni opo igba wi pe Olorun o ti igba awawi lowo enikeni boya o de je akoko ti yo gba awawi lowo re o se orisirisi awawi ani e ma se be Egba to se be tan o jajo lowo o wa sa wa ba mi mo wa so fun a so fun o pe ko ma se be iwo lo no wu o to se be tori na ma ran ori bi ti igberaga gbe ode igberaga o da igberaga buru gan o n baye eniyan je ohun ti iwo fura ara re ka ninu bibeli ohun to gbo ninu oro olorun ti won de ki lo re fun won ati juule ijo mo pe o soro fun won igberaga na ni o igberaga na ni o ani iwo iwo emi ah ewo e ti won so yen ki se temi o ah e ki yen se temi rara ki se temi titawani e ba mi ka ese kejila ese kejila Isaiah chapter 14 verse 12
2: bawo ti se subu lati orun wa
1: bawo lo se subu lati orun wa iwo luciferi
2: irawo owuro
1: irawo owuro
2: bawo ni ati se ke o lu ile
1: bawo la se ge olule
2: iwo ti o ti se awon orilede ni apa
1: iwo to ti se orilede awon orilede lapa ki bawo la wa se se how did you get here lucifer the morning star bawo lo se se gan igberaga ni o igberaga ni o o ba ye satani je se satani na to pa goti iwo na o de to fe fa ba ye iwo na je o de ni kiye sara o ni kiye sara ni ase to koja mo ba soro lori ma baye mi je ore mi se o ni ja o ni piya pelu ore yi ti se satani se o ni piya pelu re ko to di pe o fi igberaga baye re je ojo to ba ti sin de koto ti igberaga sin de koto a pada leyin re a wa ku iwo nikan wa wa ma lo tara sibi idajo gbo mi aroye wo lo se kini ohun to ro kini ohun to so fun olorun ibada ara bayi o ko tete ronu piwada ko ma ba pari irin ajo re sibi ti satani pari ti e si nitori pe orun apadi ni satani pari re si gbogbo agberaga pata ni yo se pari re pelu satani se iwo na abalo se iwo na pari re pelu re ki won mai ti gbe o si ipo kan ni ki change kekere kan mai ti idowo re ni igberaga bere lala to roke ile lo nbo lala re to roke bayi se ko ni pada wale gbo mi afe yi nkilo iwa ni o aran mi si oloni lati kilo fun won fun igberaga to gbe ewo bi ewu se wa yi pada abi wa gba ko ba yi re je teri re ba ka gbadura baba ni oruko jesu
2: ami
1: baba ni oruko jesu
2: ami
1: olorun wa tu dupe lowo re loni oluwa ohun to fe kin ba won eniyan na so mo ma tu ti wi loni o Jesu Kristi jo tun aye won se
2: ami
1: bibeli wi pe o rugbi kan bo si ile rere o si mu eso re jade oluwa rugbi oro yi ti a ti gbin si okan won loni jo so eso rere
2: ami
1: emi mimo jo so eso rere
2: ami
1: emi mimo jo ni ipa rere ninu won
2: ami
1: gbogbo awon to nse atunse lowo lowo bayi ti won rira won bayi ti won si yi pada oluwa ran won lowo fun atunse
2: ami
1: gba okan won la
2: ami
1: be ni o ri o
2: ami
1: ogo ni folorun loke
2: haleluya
1: jesu oluwa wa
2: ami ami ami loruko jesu
0: bibeli ti sakawere atun ti gbo oro olorun lati ori ite lati le ise ranse mountain of deliverance and holiness ministry ori oke agunla to wa ni kilometer 2 Agamo Road, Ita Ogbolu, ni ipinle Ondo tawayi, latenu ajiriri o ladipo, bankoli. Petepete sini oroyi, ibitu baji tabawa, ino ni kia moshe atunshe si. Lenye tu yi, ito balon kunti, efe baba baso fun itoni, fwa moron, tabi fun ebe adura. Nomba ti, efile ba monsoro noni yi, lenye tu, 0805 423 4466 0805 423 4466 bosi je imi atoku na ni efe pe ki nsato na yin dodo baba bankole number ti ele fi pe mi ni yi 0707 211 6091 0707 211 6091 O setimbo na ni eto wakati itu sile yu tima wasi eti igbo yin. Digba na uko keti o moko atungo u alafia fun yin. J Jesu wi pe e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ta deru wole lori emi yo fi isimi fun okan yin igbala ko si lodo elomiran bi ko se lodo Jesu Oluwa wa ipe si igbala re lati le ise iranse Mountain of Deliverance and Holiness Ministry ori oke agunla nibi ta laisan tin san tagan tin gbomojo ta la ni reti tin deni tayin wari fun kilometer 2 Agamo Road ita ogbolo ni Akure North ni Olorun fi di ori oke agunla kale si gbogbo ojo eti ni showru Olorun alanu onise iyanu bere lago 12 si meta oru ni gbogbo ojo aba meta nla dura manfa ina Olorun so kale ni bi ipade adura let fire fall lago mesan aro si 12 osan gbogbo ojo aiko onisin ologo bere lago mejo abo aro si 11 abo lago 12 osan si 5 irole ni gbogbo ojo eti ni babo ori oke yo wa ni kale fun adura ati imoran gbera ko wa ba Jesu funra re pade ninu agbara nla re masun igbala re dola fun itoni egba number 0805-423-4466 lekan si 0805-423-4466 lori oke agunla iyanu sele
3: igba irawo ko le mole to supa ade ori oki ojo teye keye glow 99.1 fm akure agbaletu
4: Heroes are remembered for who they are. Here or on the other side, we celebrate greatness and the little side spirit. We are here to celebrate truth, culture, and originality as it unfolds. We are here to glow. Glow 99.1 FM. Let's go.
5: You're tuned into
6: Glow
7: 99.1.
5: Your own very best in music. News. Entertainment.
8: It's not easy to be beautiful.
9: To practice my English.
5: And more. Broadcasting live from Accra City. This is GLOW 99.1 FM. Always here. Always on. Bringing you closer to the sounds you love. Stay tuned.

Eka bo kwada, akujopo iroyin te siwaju. Ajo esho aboju popo ti joba apapo FRSC ti so pe iwa kuwa awon awako ati titapa si ofin oko wiwa loju popo lo pakun sunkere fakere ato gbemulemu oko loju popo na marose ko si Ibadan ni papa agbegbe kara OPIC si Fagbems awon alase so pe sunkere fakere ohun lo waye leyin ti oko ajagbe kan fi egbe lile ni agbegbe kara ni osun ana iroyin jabo pe ko pe rara ti awon ose FRS lo si agbegbe ohun lati wo oko ajagbe na kuro sugbon awon awako kan ni won forile ona ti ki se ti won tun si tunbo paku ipo ti kalo kabo oko wa ni oju popo ohun won parowa sawon awako lati ma se dagun la si awon ofin irinna nitori ipalara tun se fun kalo kabo oko atawon eniyan lakotan lati re iroyin lati le okire Are orileda America Donald Trump lo ti benu atelu idajo ile ejo to ga julo lana leyin to fagile ipinu re lati dekun amulo fifi iwe idibo ranse si apo iwe awon oludibo to si fajuro si eka isedajo to fi owo ara re yan ni sa akoko Trump fi esun kan ile ejo na wipe won tese ipinu egbe oselu Democrat leyin idajo ohun leyi to ti mu akude deba ireti egbe oselu Republican lati ni akoso ile asofin orilede ohun lasiko eto idibo fun ilajisa lori alefa ti o waye ni osu kokanla odun yi Trump lo ti saaju yan awon adajo meta ototo ni ile ejo to ga julo ni sa ijoba re akoko sugbon ninu atejade kan loju opo ka ilujara ni o ti benu atelu awon adajo ohun ati sise apejuwe ipinu won gege bi eyi ti o ni ipalara ni ti ojo ola ni orile ede America akojopo iroyin fun tale toni koni juba ilo ko tu wa si idanuduro egbo awon koko ni iroyin ta menu ba le kan si Saju lati fi toyin leti pe gomina ipinle Ondo lo ti lago kilo to si ti fi gbendeke ojo merin lalede fawon afaporo ri eda to fi gbo oba ni ipinle Ondo sebuba lati kuro nibe be gege lati toyin leti pe awon osise ile ise to mbojuto eto eko ni ti eka ijoba apapo lo ti di abawole si ile olu ile ise na loni leyi ti o se idiwo fun minister Tunji Alausa lati wonu office re ati awon osise agba ni ile ise ohun pare pare ati to ile ti pe are Donald Trump lo ti fajuro si ase ile ejo to ga julo nipa ilana eto idibo ni ile America nje abomire lori akojopo iroyin fun tale toni 3030 si lati ikani glow 99.1 fm ijapo state akure nibi oluware mi lekun idowo ti se je olutu iroyin lemi adebowale ola se ni fito yin leti e seun te ti gbo ola lo da

dábọ̀ lérò awuyewuye yé lọ ní ọ̀dàn yìí. Mo bẹ̀ wá kété àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀nẹ́mà yìí kọ́ ọ̀nẹ́mà yìí gbọ́ ní ọ̀dàn pátápátá amadamgaga tó a wa kù. Adabo amamgaga damgaga tura wa ku lero na owe na yi damak na ka lebu sonu kan damak na ka ibaje sonu kan adikete wa da gbaruku ti udan e do na yi le di sise mo be kete wa patapata kete awon yeso ona ri social media papata kete en riun mo de dupe no kete awon igbe igbese di ona ne do le wa si sise Mr. Sola Banji, mo dupe nowo e. Nagba ile dume atunse we wa atunse apa e o. Be na mo dupe nowo the so other brother Olabanji bakan na ba Gbenga Olabanji be ni mo dupe nowo ke ti e me ri awon ye mi si akekaka baba idanre Joe Media Adabo. Dama di ofo yi di esun to ba di fe wole akoko da ide aye de si arin wa. Dama de ide aye de dama do di do dai lo si waju de dama do dan duro. Ben ni kete nwa patapata on ye ja le de ja fun isuden ti a lo si waju di ona we na yi do ti a wa motori budu e fi a le ka ren adikete wa paruku ti oni abama fi o le gbe kene gberun yi dere kesan da pe awon company yi dan la wa ba wa sona ye igbe be bara wa ja e si gbe ohun arojutu

mo de bekete awon honorables wa patapata ni aledan e yo be dije fun whatever position o ba je fun we contest fun ni oselu ye se nowo yi fi de dabo de jo a ma da pin ewo de yo yo da pin da mse un sulu be ni o ba yo je du lo toro noko yo de je ni gbulo san ba kan na onoko adapse un sulu da moju da develop den wa yi be ni o de do se be amuyangan o ye jade nu de ma sulu be no do state abi even though ni southwest you name ada develop lu wa da gbega ejo e ti si oju opo sale da ba si oju opo sale aka gba ipe laipe laijina yi a si oju opo ko ne bi meji meta merin o ba fe da si eto number yade a pe si na ma mu soja fe ni

0: a wa sa wo gbon owo to owo se to gba gan ko to na a tu safikun ko le fi da aye eniyan duro soju eni oju kan iru eleyi la nso wi pe awon iwa yi etan ni won pe etan aisododo etan ni sugbon te eniyan ba ri ara e to ba yi pada inu olorun dun si ru eni be ma duro digba ti eyan kan wa so iwa yi fun e tori pe awa fun ara wa amoru wa to wa lowo wa o ye ke eniyan ma ri ra e lojojumo ko ma wo pe elese ni elese ni mi ko wo ra e ko de ma ko ma yi pada nibi to ku si ko de ma satuse iyen na npe ni yi pada ti ara eni ti ore ti en to fe so fun ohun eh
1: ni emi inu yin ki e si gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun ni ododo ati ni iwa mimo otito
0: ka di tutun ninu emi inu wa ki lo le mu emi inu wa di tutun nigba ti a ba ti ko ese sile ta ba ri ara wa ta ba ti ri ara wa ti eton kuro eton ki no pe eton pin sai mo ye ona ti eniyan ba ni aye eton to rin ninu eton nkan to buru ni keyan ma rin ninu eton otitoro awon eniyan o fe gbo mo se be to ba gbo otitoro la yi pada e de n wo pe otitoro ta nso loni fun anfani aye ara wa ni a le je ki aye wa ko su si waju ko ni je ka aye eniyan wa loju kan e je ka yi pada iyipada ti ara eni eto le fun eniyan ni itu itosona to lagbara loruko Jesu adara fun wa
1: amen
0: ni galantia yen e ma je kan ma duro kan ma kokko so fun wa pe ka yi pada ka to mo pe a fe yi pada galantia 5 verse 19 beni ise ti ara bo se fi ara han beni
1: nje awon ise ti ara fara han ti se won yi pasaga agbere iwa eri wo bia iborisha osho irira ija ilara ibinu aso isote adamo arokan ipaniyan
0: gbogbo ru awon oro won yi to nso fun ani gbogbo igba iyipada ara eni ko si eni ti o ni ti e ninu e ta ba fe yipada ninu ara wa a le decide fun ara wa lati yipada ka decide ninu ara ka se kini o ka yipada ninu iwa yen iwa eri iwa idoti eleshi wa lo o si wa na aye mi eleshi wa na aye mi eleshi wa na aye mi kini mo fe ma fi se e je kin yi pada e je kin kwese sile e je kin jawo kuro ninu e igba yen ni a to le ma wa olorun igba ni olorun to le ma communicate pelu wa igba ni olorun to le fi wa se omo yi pada ara ni pe gbogbo oro ta ti gbo odun to ti pe akoko ti to lati yi pada lati le teti si olorun ni otun ki tura otun ko le se kini o ko le ma de si wa mo gbadura fun wa loruko Jesu olorun yo ran wa lowo
2: amen
0: mo ni olorun a ran wa lowo
2: amen
0: je ka wonu iwe Amos 5 verse 10
1: won ko rira eni ti ba ni wi ni enu bode won si ko rira eni ti nso otito
0: awon to nso otito awon eniyan ko rira won loni mo de fe ka mo kini kan ni pe eni ti won ba so otito loni ti o le si pada si du otito eh tori pe otito yen dondondon a duro die ni waju afi to ba yi pada si otito igba yen latori ile aye ara egbe otito o ma n koro ni etiyan to ba so ma ba yan soro to oro to ma mogbon dani a ri pe eni won aye ti e imi igan a tun te a ni se yan la nso ni ṣe ọ̀rọ̀ wọ̀nyí là ń sọ ni ṣé nǹkan tá à ń sọ nísìnyí àná àfẹ́ náwó ẹ̀ ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ torí pé òtítọ́ ó máa ń lé báníjọ́ kan tí ènìyàn bá kọ òtítọ́ sílẹ̀ òtítọ́ yẹn á wá dúró síwájú ẹ̀ ṣèbí wọ́n ti ń pẹ́ tí wọ́n ti ń sọ fún ẹ kó yí padà tí ò yí padà àwa di pé àwa di wò mí wò ẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká dẹ̀ yí padà òtítọ́ ló lè yí wa padà ní ìpele tó kù tí a lè dé láyé gbogbo ibi tó wù ká lè máa rìn nínú ayé yìí tó bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó yí padà ayé yẹn a máa sáré ẹ má jẹ́ ká kọ etí kíkún sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká fàyè gba òtítọ́ ká dẹ̀ yí padà ká má ṣe sí ọkàn wa le sí òtítọ́ lórúkọ Jésù.

0: o tun wa lole aye balabala o ranti pe eje nikan lo ta sile ton fi mu imukuro ese kuro fun wa be ko ma rubo ko ma se tutumo ki itura ba le de ba wa sibe sibe ese ina la nkorun bo ta fi ndoju oju ise ti olorun wa se ninu aye wa ta fi ndoju e bole aye wa ta wa gbe eje ka lo ronu ba se fe gbe ni isodotun ki gbe aye tutun mi ko tun le dide pelu wa ki aye wa le ma tesiwaju eje aye pada aye wa aye re aye mi o wa lowo re ti baba ba ti biyan o ti bi e pe ko gbe ara e ko ma ko ni focus ore to ba mu e sina ja kuro ni aye e odun titi n pari lo odun pari lo ki la account to ma give ti odun ba pari tan nigba ti eniyan ba rin rajo e to se balabala ti o mo nkan to nse igbe aye old character to se ntesiwaju ti o ti rira e lo to logun wa bo nkan to ba wa ni oju yan o logun ma ti yan se to yi nkan rere ba wa ni waju e to ba ni focus nkan to dara ni waju e ogun yen wa ma te mole mi so pe ko sogun ogun to ma mu e sise yen ogun to ma mu e ko rowo ko lo baje yen iwo na so pe nkan to da wu mi mo fe ra moto mo fe kole to ba ti ni focus yen iru ore to ma ngbe ejade yen wa yago fun old character la nsoro nipa e igba aye ana ani ka yi pada kuro ni fun ara e decision pada sinu ile e ma tonju yawo atomo e to ba pe loru lo ma njade pada sinu ile ke joko lojo ose kan ki mo mi ma bere pe daddy e jade ni ko ni mi o jade ko wa woru alafia to ma sele ninu ile yen eje ka ma mo pe igbe aye wa a le enikan le lo tan o nfe lo die nbe ni ba lo se fe gbegbe aye e to fe lo ni won ba to fe lo ati temi na fe lo ba la se fe lo eje ka ma ronu le lori mo gbadura loruko jesun olorun yo ran wa lowo
1: ami jesun
0: mo ni olorun ran ran
2: ami
0: eje ka wo Rome 12:1-3
1: nitori na mo fi yonu olorun beyin
0: yonu olorun mo fi beyin
1: ara
0: beni
1: ki eyin ki o fi ara yin fun olorun ni ebo aye
0: e je ka yonda ara wa fun olorun ati okunrin ati obirin atomode ati agba ile aye yi o nda si ni koni sala idamu
1: amen
0: o nda si ni bo de se nda si to ba ti yonda ara e fun olorun wari titi e mu ninu e bo se wu ko lagbara to wari titi e lo
1: amen
0: sara e fun olorun ki lo ku mo na aye yi ki lo ku mo a fe dogun olowo gan kigbe en ti oni gan kigbe ila yon o ti da gege outside country ti gbogbo wan sa lo awon na gan sa kijo kiri ki lo ku ki ni aye yi ti eyan wa mo ya ti o wa ronu wi pe kini next step ti mo fe take e je ka faye wa pada si waju olorun tun ona re se pelu olorun te ba ja iwa to olorun e lo pari ja tori pe oni kan lo ma ku e ku to ba dola ti eniyan ba sa fun olorun pe amu si fe wowo kin tori to ba wa rowo ohun to wa pada ku ki lo fe account wo lo fe fun olorun iru aroye wo lo fe fun olorun pe aye ti mo wa gbe o nkan ti mo wa gbe laye nkan ti mo ri mu ni nkan ti mo di mu ni e ma ja fi laye wa sofo ti eniyan ma gbe aye ti oni pa o wa le aye asun aye re to fe wa gbe aye temi ta fe wa gbe e je ka wa jesun ri ka gbe ninu irorun ka gbe ninu ifokanbalẹ teni o ba lowo to ni jesun o padanu ona meji to ba tun wa lowo to ba tun ni jesun o tun padanu ko kuku wa jesu kristi ko wa fun e ni ohun to fe pelu ayo ati ifokanbalẹ lekun rere iyen lo lara lo lagbara lo lere mo gbadura fun wa loruko Jesu emi ati yin ani wa ya san o
1: ami Jesu
0: agbara Olorun yo tubo ma wa pelu wa
1: amen
0: gbogbo emi ati ijoba ati agbara ti o nde ka tesi waju ni waju Olorun emi mo yo dana sun
1: ami Jesu
0: won ro wa ni won tun be wa ni ara pe ka fi aye wa ka fi ara wa sile fun Olorun ninu ebo aye mimo e to je itewo gba ni waju Olorun be ni to ba lu awon iwa na yen mu kuro agidi lo nini agidi ma nku ogodanu ni agbere o ma so eniyan de ni ehin ni a so eniyan de ni edanrin le be ni aworan aworan obirin ajeji a da aye eniyan pada seyin opolopo okunrin okunrin to ni yawo sinu ile a tun ma wo ihoho iwowo omoge ta send iwowo si e wa won ma shake e wa ji loru wa lowo n toilet wo o le rogo elo ogo ehin lo ni en to ba se ru nkan be yen o n jara ebo o mu ara e aye ara e o n se kini o n jabo aye ohun kilo wa nu e for can you imagine o ni yawo sinu ile o tun gbe aworan wo o tun lo n ye wo iru awon obirin to n se ru nkan be yen won laye won ti wa useless aye won ti baje papata aye won ti baje won ti sign wi pe ofo laye won ti se iwo na to wa tun wa wo o wa connect e spirit of darkness awon morning spirit o wa faye e ko mo pe ehin lo n fa e si o le lo waju lo delete e kuro ni set e delete e kaye e le nitura ko ma ba waye asan awon bi ti awon eniyan fi fe won si niyan ife ti o le ran e lowo ife to ma tun ma fun eni backward e ja pada ka lo tun le wa se lo mu idile ero olorun abi a o bi wa lere loruko jesu esu oni segun lori wa
1: amen
0: agbara olorun ko ti wa mu
2: amen jesu
0: ogo olorun ko farahun
2: amen
0: ere ije wa ta nsa yi o ni ijoba orun o a ni padanu
2: amen jesu
0: ohun aye yi ko ni gba orun lowo wa
1: amen jesu
0: mo lo ohun aye yi ta nlepa ko ni gba orun lowo
2: wa amen jesu
0: emi mo yo tu wa lara
1: amen jesu
0: ogo olorun a farahun
2: amen jesu
0: gba won kan to n gbo mi emi mo yo yi won lokun pa
2: amen jesu
0: nibi ti akusi agbara yo farahun
2: fun amen jesu
0: a o lenu pe
2: amen
0: o ti ri be
2: amen jesu
0: oluwa wa
2: amen amen amen ko jesu
3: Wipe, ewa soto, mi gbogbo eyin tin sise, ti a si di eru wole lori, nitori ajaga mi ron, eru mi si fuye, idi re ti ijo CAC, Manan of Life, ohun oluwa, fi pe gbogbo eniyan, ton la oniruru ipenija koja, lati wa ba Jesu pade, ninu ijo wa, CAC, Manan of Life, ohun oluwa, ti wa ni jegele, Igoba, Alongado Road, Akure, nibi ti a ti fo ohun oluwa fun eniyan, lala ilabula, fun eyin te fe ba Jesu pade, ki o de fo ohun re saye yin, akoko eto si wa ni oyi o, gbogbo ojo aje Monday, lago mejo aro, si mejila osan, ladura ori oke, ori mi ikoya, ni osukuti akure gbogbo ojo isegun tuesday ni eko bibele ni gbagan ile ijosin wa ni ago marun abo si mefa abo irole gbogbo ojo thursday ni ese awon obirin tin woju oluwa fun omo bibi 9am to 12pm gbogbo ojo eti ni isoru ago meji laoru si meta afemojumo esi ojo isin mi bere pelu eko bibele lago mejo aro nigbati gidigaga isin bere lago mesan si mokola abo e ma padanu yikeyi awon wakati esin wa wonyi o fun ebi adura ati igbani niyanju 119066 prophet bamisaye jp general overseer loni ohun oluwa yo for fun idide re

0: ọlọ́run ni baba ọmọ tó lè gbọmọ òun lọ lọ́wọ́ gbogbo rogbo àdìkú tí yọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn ìbẹ́ ìṣe ìṣòro aláfiṣe ni tàbí alákòóró tàbí aláǹkó tó jẹ́ ti generational èyí tó wọ́n ń fa ìrìnà àìrílò àìríṣẹ́ àìríṣẹ́ àtàwọn àìsàn kéékèèké wẹ́wẹ̀wẹ́ bí ìṣòro ọ̀rọ̀ bọ̀ tó ń ṣe on and off tàbí èyí tó fẹ́ di permanent secretary tó fẹ́ máa gba sálárì lọ́wọ́ yín for life Prophet Dr. Alfred Chitua wish a Jesu frara e lu awa fatura jagu to ti mumi emi genu emi wosho emi ati gbaradi lati wa shina adura bole woro wara ke wa disagree pelu awon kan ti bomo eja fira physically medically mentally financially and spiritually owuro ojo to se yi tun ni o God bless you as you come
1: God bless you as you come an soro nipa iwe iranti ko si gbogbo eni to wa laye ti oni file lorun nigba mi teyan ba ngbadura tadure o ba gba iranti o ti farahan ni bomi sa gbogbo eda to wa laye ti won ranti to lore ranti ohun laye du fun ohun laye korin fun ohun laye de iran isu iran isu kan o kin ta bi o ba ri edo to lomo oga gbo mi sa o nilo enikan to ma ran ti esire iwo gan mo pe gbogbo igba lo npe eniyan ko ti e wa gbe ko e mo won ti e ti fi esi block industry won ni ko lo ma ge block tori pe won ri pe wahala e po won ro lore o ran ti e ni oga gbo mi sa gbogbo eni ti aye ba ran ti e won ma ri owo iran ti lara won so fun mi sa eni ti aye gbagbe taye o ranti lati se lore enikan o le dadide o n gbo mi bayi emi yen so fun e pe woli to n soro yi pe nkan to n se e ma jora bo ma fe jo nti woli yi n so lowo lowo oga gbo iru eyan be o ma gbe igbese lati te ipade lola a gbadura lori e a de sise woli lori e iwo sa ti mu iwe pelebe funfun kan dani iwe sheet just sheet of paper oga gbo mi sa ibi ti iran woli pari si ibe ni ti ran woli mi ti bere o ti n lo ipade kaakiri oga gbo mi sa ti ina o ba tan laso eje o ki n tan le kana o se mo le ba e soro iwo gbo mi sa o ri pe on lala oke okun o re yanran en lowo o de ni awon eyan sibe oga ni ayike lo ma ti kokko mo ta lo fun eni nkan ri pe gba ile la fi ran en lowo oga ta lo pe ri pe ki lo nilo iyen mi pe mi moru ami to ntako iran lowo lara e mi moru ami to ntako lore ti o je ko lore ri e mo so fun oga kan lo gerun ori e yi o sku to se yi ase o ni ise wa lori e bo se ge bayi won fun ni moto won de fun nile nibi ise oga ni se obi lo tin sise o ni e iyen mi pe inu irun yen la mi ti e wa mi o mo eni to n gbohun mi je apade ni jegele laaro la oluwa lohun fe lo mi fun e oluwa lohun fe so asiri kan jade fun gbogbo awon to ba le mu iwe pelebe wa lola yen a ma sise wu ni sara iwe yen ma de so nkan meta to ma se pelu e oga gbo mi sa ninu irin ajo aye yi sa inu emi laye n gbe o ma n gba ke eyan ma fire sile ope eni to sun teterete ohun laye ma se bo se wu won awon aye wa ma di tete fun e won ma so pe iru nkan bayi ni ko ma gbe iru igbe aye bele ni ko ma gbe lai loko ko ma gbe lai laya ko ma gbe lai lomo ko ma gbe lai nise o mo pe emi igbagbe ni en to ma ba e wa se sa o ran ti e ni won ti pari form yen to n gba yen won ti fill e tan a ti close awani lagbajade wa o to n wa se o o lohun de so pe o ma pe o o ni kilo se ohun ina ohun de gbagbe o ni ru emi igbagbe wo ri ohun de gbagbe patapata o ni kilo se ohun ina oga gbo mi sa o ni kilo se ohun na to n fi gbagbe iwo ma gba kemi igbagbe gbari e danu gbogbo awon kan wa temi igbagbe ba ti n gbenu aye eniyan ohun to ma koko ma rire first sign ti emi igbagbe ba ti wa nu eyan ni pe ami kan to ma n sere to ba dajo pelu awon eyan o ma tori ti e daru oh my god won ni ri owo ti e da pada pe ton ba ti e ma ri die no ma ri nu e ba

0: emi igbagbe ni to ba di pe o n sise lo ise yen o wa ranti lo be o le pari ise yen o ti digbo emi igbagbe n gbenu e tori o ye ko ti e ma lo be wele wele bi o ba ti e ti sowo lati fi pari ile to n ko yi tori emi igbagbe won o fe ko se o lo ofin ranti lo be ara sign keji niyan o eleketa irinse ti won ma nlo on lo ni ami korira ti yan ma fi ngbagbe eyan ami korira ohun alantakun ni owo alantakun awa ma ko eniyan loju oga gbo mi sa gbogbo eni to ba gbo oro mi bayi to ba ko danu mo ki e ku orire eni ti o de ko danu mo ku e ku orire bi so pe ni Matthew 24 verse 7 o lo n fi oro iwe awon meji eni kokko le sori yanrin o eni kokko ti e sori apata nigba te kun mi de ikan lowo o ikan owo o lo wa fi teni ti owo yen wi ologbon eni didi e wo lo n fi wo omugo oga gbo ojo ma nlo iwe iran ti ma la fe sise lori lola gbogbo awon lore to ye ka ti oran ti e isoju lasan lo pe ni wa de ri e won ki e dada won se dada si e sugbon wo to kon se lore won ma ran ti e enikan wa to ye ko ran ti e sugbon ko ran ti e o mo pe oni se se ni enikan wa to ye ko se lore sugbon ko se lore so o mo pe akoko to lati finish e akoko to lati finish ogun yen ogun ti o je ko lore ranti e o mo pogun gan o le gbojo ola lowo eyan ogun ti o je ka laanu ranti e o mo pogun gan o le di iyan lowo oga gbo mi sa debi pe omo iya atomo baba won o tun ranti e ara atako re o mo soro omo iya atomo baba won de ran won ara ata lowo won ren lowo o mo pe mi igbagbe ni oko o ranti iyawo e ara ata lo nawo si o wa n complain iwo logun wa lara e iwo lo ni sese lori oro e fi oro oko yen le pe eh ojojumo e ma se no ko se oro enu spiritual aspect e lo ye ka wo ka take care ya pade ni jekele lola right hand of God miracle ministry ni ona adorodo nbi wo moto ni ijomu junction abi oba nla ni oja o le wonu democracy paka won keke to wa nbe won ma ngbe jegele ibe lo ti shipuju wa ni jegele last bus stop lo nlo right hand loruko tochi wa ni ti juwa lola o asiri woli wa pelu awon eyan e iran gan loluwa fi ran mi eyin te won wa dada e mo bo se nlo wa wa lola ma de so on to nsele si e ona abayo gan ni number 1 ti ma kokko so fun e nigba to ba tete de ni o eni to ba de before 9 lo qualify fun cancel itola ba se ma nse ni 5:30 ni daji ni ma ti bere awon kan ade ni won sun be leni awon kan de jide lola ma de joko lati ma ri awon eyan to ba ti deny won ti stop eni to ba de before 9 won wa koruko won le awon yen ni ma wa ri leyin tin ba pari program ton sugbon to ba de before 9 principle wa o a je ko tu dijo mi bo adura to ba gba na o nlo pa christiani woli awise jesus loruko mi wo ninu ninu democracy park wo keke nbe so pe o lo si jegele la bus stop right hand loruko church yen ni jegele awise jesus loruko mi ele to ba mo nu mejeji wa de church yen saturday lowo anybody won so pe right hand niyan eye mejo ki njacha ta won aladugo gan ba nbo ton ba lalejo won ni ko so pe o lo right hand okada ma gbede right hand o wa yo ni kawa woli awise yin re jesus loluwa mo de wish lati gbadura fe nikan mo fe pe number mi sugbon won seju bayi we a pade la rola shalom
1: Se Oluwa ba n sangira bi ara o n kukiri bi ojo.

0: Stay tuned on Glow 99.1 FM, your station, your voice.
1: Titi ojo meta ti o ti ku won ti so ireti nu ebe kan gbo mi lori nkan to le yen o ti so ireti nu lori e o ti wo pe biya ko le se se pe odun ti pari niyan pe ko possible mo oluwa ni so fun pe ireti ma nbe o fun igi ti age lori ire dade ireti si wa fun o ko ti tan fun o eni to ti ku to ti da yepebo o ni ireti ti tan fun sori eni to si wa laye ireti si wa fun o ni dipataki o ni ohun t'Olorun fe fi aye e se to si fi wa laye ma pe number mi to ba busy ma pe to ba kokko waiting ma pe titi di ago meji la oru ki n to pa phone mi ma gbe ko e ma gbadura fun o ma tu asiri ma de fun o ni ona bayo o igbese to ma gbe ko to di ojo saturday ta wa pade number mi re 08039152449 08039152449 bo le kan si o 08039152449 ma gbo ma ta eni eniyan to ku awon o mo so nkan gidi nu won padanu omo won won padanu eyan won won padanu oko won won padanu ebi won sugbon ni bi to ba ri awon kan ti padanu kan rere na oluwa so pe o fe fi le won lowo pada sugbon jesu gba to debe ti won ri jesu we so pe gbokuta na kuro won so fun jesu pe ma ti tojo meta to ti ku sugbon egbo number 40 jesu wi pe emi ko ti wi fun yin pe bi iwo ba gbagbo iwo yo ri ogo olorun 41 nigba na ni won gbe okuta na kuro ni ibi ti agbete oku na si jesu si gbe oju re soke o si gbe oju re soke o si wi pe baba mo dupe lowo re nitori ti iwo gbe temi nigba gbogbo emi si ti mo pe o tu gbe ti emi nigba gbogbo sugbon nitori ijo eniyan ti o duro yi ni mo se wi pe ki won ki o le gbagbo pe iwo ni oran mi 43 nigba ti o si ti wi be tan o si ki gbe ni ohun rara lasaru jade wa eni ti o ku na si jade wa eni ti a fi aso oku di towo tese a si fi gele di ni oju jesu si wi pe etu e si je ki o ma lo o pari gbo mi awon to ti padanu omo won inu won dun won ti fo fayo awon to ti padanu ise won awon to ti padanu gbogbo nkan won e ma fo fayo ki obi to pari eyin ti e ti padanu rere te nilo laye eyin te ti padanu leto ye keko eyin te ti padanu ayo yin e ma fo fayo ki obi to pari saturday ose yi ni ipade adua ti mo ba gbogbo eyan mo lorun so ago mesan lati ma bere mo de ma ri awon eyan won na won ojo saturday yi ni mo ma pin ororo ma ma gbagbe o mo ma pin ororo oro to luwa ni ki pin o na ni ororo iyanu ojiji gbomi ororo iyanu ojiji gbomi to ba tin lo ororo yen laaro losan bo ba ni nkan kan to se o tabi ohun to nla koja nipa ororo yen gbogbo nkan won yi a be si fi aye sile o le danwo number mi leleyi 08039152449 08039152449

agbọrin ife ife to dun ju yin lo se lo to ni wi pe ife si be o dun ju yin lo abi awa wi lasan ni oki gbogbo awon ololufe ikanni ati awon ololufe eto yi iyan ka bo sori akoto eto ogba ife ni asale yi lori ikanni ta wa yi ikanni glow 99.1 fm akale si number 1 fm la street ijapo estate ni lokure oruko awon loga loga ati awon lase ikanni ta wa yi ko giwa ile ise o ji solo ladele nkiyin pe e ka le o ati luruka o gawa patapata ti alaga ti oludase dokita Ezekiel Akande luruka won na mo fi kiyin pe e ka le ni asale wa ba wa ko timi ni oluka ori ajayi church hill church ke ni awon timi npe mi o ti stone oke ton ba ju ke na ja awon ko na npe mi baba ife si wo ke pe mi gbogbo e na ma da yin lo ke baba ife ni o si je boda ife bi onku ife ni to awon ti an gbe se lori eto yi akoko nbe eleyi ti a pe ni asiri ikoko ke lawon to je pe en se be ti en dojuko te wo pe fe so jade te fe ka mo Nigeria ko gba eyan ji o le je ibatan yin be wa po be sele si o le je omo bibi inu yin gan je ore yin be awon o ni igboya lati se be pe si ori afefe yin le pe sa afefe ke je ki awon Nigeria to ngba tori ologbon ati awon omoye lo ngbo eto e pe sori afefe ko wa si ita bi pe lati ri kokon ni pe a ki ngba ka awon yan kan daru kara won ni to ma nfi achi ni e se wo kin kan leto a ki ngba ka awon yan daru kara opo yin mi le se kan mi le ri okan je ko ma lo e je nso kini jade Abo lo ti en doju ko tesin fe kamo Nigeria ko gba yin yan. Abo lo kokon teni ko te mo lagbegbe yin doju ko. Na o ro yin loju. Esin fe kamo Nigeria bi kan gba royan be yin oju. Opolopo igba la won ti a ti mu wa. O ye tawon yan to ti contract wa ni abi aso ni. O ye tawon yan pe wole. O si je pe leyin opolopo leyin eto na won mi wa npe wa pe. Je mo pe nkan ton san yin na. O ma npa mi wu. Ori eto yen la won na ti mu bi meji meta lo. Lati mo ngbe se tawon ma gbe. Kono ma nko wi simi laarin o le fi ero won ero won han pa won ti won se be ti won dojuko ya true whatsapp ni o ba ni fa pa julo lopolopo igba whatsapp na lo gbodo je o le ba pe te ba nsalaye fun mi lori fun nitori o ba o ni le ha sori ma gba ni send the voice note kan ko bu o ti e je pe e fe kin pe voice note mo le gbo kin mi wa salaye daada lapa bi je pe whatsapp ni te salaye fun mi o le wa na aksa o jade fawe lati je ka won yan gbo le kan si oruko mi ni oruko odi ajayi church hill to ti ke ni awon ti mi pe mi e wa awo ti somoke ton ba ti ke na ja

kare si number 1 ne fun lai street japo estate ni lo wa kure ori etu ogba ife nito bi ta tin soro ni pa ife ni pa boye ki re po se ri isari idile tabi laarin ololufe meji abola koko ta wa ti a pe ni asuri koko pe kilo awon na to je pe eyin ti se abi kilo na to ngbe yin lokan to si je pe e fe so jade je fe ki mo Nigeria ko la yin loye bi te nwo pe ngbo e fe pe rungba mo Nigeria ita fi pe asuri koko ni pe a kin gba ki awon eyan ki o daruko ara won egbe ko wa si ni abala yen idita fi pe ni asiri koko gan ni yen nitori o ba ife ni gbogbo aye ni agbo ilewo to wole agbara fun awon to ngbo wa fun gba koko ti o ni number yen o ni 08055511110 tabi 070 77 1822 070 77 1822 ni abala ti asiri koko ba ti tete ri ba leni to ngbo wa to ni ti asiri koko le to fe so so nipa won to tin be lowo todo ti wa nbi je pe awon eyan ti ba so ni laarin ose won gba pe wa bala asiri koko la wa yo. Hello, Ekaleo. Hello. Hello, Eti Wambeo. Ah, she needs working. Ah, boya ki ekpo apada, kepo apada sama, kepo apada sama, kepo apada sama.

ẹyin temi mo kiyin lekan si pe kan le fun mo tun gba fun gba akoko e ma wo pe nbole yasi abi nbole jasi ni asale yi ikoni glow 99.1 fm lewa e sileya

0: Hello.
1: Hello, Ekaleo.
0: Yes, Ekaleo, sir.
1: Yes, ma. Ashiri kokoni o. Hello, Sheng Bomi. To. Enjoy lo. Abala, Ashiri kokola wa yi. Ibi ta ti ma nfa yan la nfa lati so boya lo nti won doju ko ni. O le ni se pelu relationship. O le ni se pelu oro igbe aye gan. O no kokon ton ti se ri te pe bi eri okan je ko gba to si mo pe awon fe so re jade. Ya pa pa julo ke yo kan ba le fu ye. Tita yon fe yo. Ni ta bi pe la se kokon ni pe a kin gba ka won eyan daru ko ra won. Lapa be yin. Gbe le woto wole agba. 08055511110. Tabi 070 CC771822.

0: kan ti ile ni omo ogbon odun
1: ewa gbo
0: won o ti bi mo re o ṣugbọn awon wa ri awon wa ni eyan meji to je pe awon le so pe si koko ninu igbesi aye awon okunrin le ni ti mo n so yin ogbon odun 35 to 36 ni bi won se pe age ba ni ka wo bi December no ma pe 36
1: tita your fail
0: won ni nkan kan sele to si je pe o ko je ki awon mo igbese tawon ma gbe nipa igbese aye pa julo poko tawon wa yin tawon ti ni ipinu lati ri pe awon fe se be ati ni iyawo odun le nikan ta won fe
1: ti
0: je pe ngbugbu gba yen gan e ti awon ri pe awon gan awon ti le lo mo gbon odun gan ko tun jade ile eko university je kon le exemption gan la won gba e mo won to won listen lo awon to ba ti pe ogbon odun ma lanfani to ma si ilu to n pe ni agun baniro yin NYSC bi exemption la won gba bi kan to ti wa pelu awon e pe popolopo igba gan jo be ni pe gbogbo awon tori pe ikan orun awon manage awon sa awon ro gbogbo e mora ni pe awon gan lawon bigba te pe awon la sa awon lawon sanwo school awon sugbon olodomobirin o je yan te pe se be ti onise lowo oni lo to graduate lawon oni sugbon olodomobirin won o ka ju bi o en sugbon onise ise bi business are to nse bi bi se owo to si je pe looto ise owo ina olohun bukun be gbogbo to won so lo ma nfun oloyin e ne po ngo lo nbo ohun ti ti ohun fi jade.

0: eje n pada ki ma gbe awon ipebe ari awon to ti gbo iyen on ti ati menuba tori mo farabale shalaye daada ni tori n gba ton message mi ton won tun pe mi won tun shalaye fun mi emi gan mi o mo nkan ti mo le so mi o ni paro fun yo eyan wa Nigeria oro yi 08055511110 tabi 07066771822 hello ekaleo
1: ekaleo ekale sa
0: ekale mo ngbon yin ma
1: mo ko ra ta ko re
0: ki le poruko yin
1: eh mo fe da si eto yin ta
0: okay da si
1: hello
0: mo ngbon yin clearly
1: hello
0: e ja gbe mi hello ekale o hello
2: hello
0: ekale sa
2: yeah ekale
0: sure Okay.
2: I'm going to go to the house. Lo ma ni balaka ye jeun
0: ami atin na
2: wa ma te siwaju don de lo pe lati joka
0: e seun le kale sa
2: gege bi oro ti na mo ti mi pe oga ni si u dada ko ma to tori to ba so pe o fe fe emi yen ko fokun bale ko ni si u den gan to jo be te po jo to ku de ka to o lori o ibi to nlo yen ko do to ti kun ni o ti o to ko fe belu lojiji so amọ ti mo le gba ni pe emi ton jo bo ni ko nisuro so lo a se le to da amọ ti mo le gba ni e ku eto
0: e seun benny sunday

0: Kalisa.
1: kepe o pe ko si se tara bo ise to wa bye bye ni o e ja so tuto o e jo oro yi mo fe ka so tuto o komo e o de ko de de ko so pe baba se obi mi gan so pe wo ba se ri oko bon vita lari baba oko bon vita wa ti baba oko abi kilan pe ko ye kin daruko kan lari baba oko beverages ba se ri oko beverages lari baba oko beverages mo fe ka so toto mo fe ka so toto to ba je tori ba se ngbe a ngbe lona tori pe ko sele ide e awon agbalagba wa ni ide lara ogba e je mi o to wa loju opo elo e kale o mo se fe ka won ya wa na pe lale elo
2: elo joji case
1: e kale sa
2: e se won bi e ma bi mo sunday last joka e duko e ni ka so tun e je kin so nkan fun won ni ikele gbugbe pelu kini toko e ba bale e je toko fun ibi to nlo yen iro yen ko ti yen gudoru lemeji oku na ni wa to to ba gba ni to ba gboko ah ti o ba si fokan ba le nkan sugbon e ti ile to wa ka ni fokan ba le iwaju la nwo eyin ni ka eyin lo ye koro tori e bi to jo nbo yen o le fokan e ba le sugbon ibi to nlo yen lo to le gba ku iba gbadu ko ba ri gbugbe o le de that minute so wa fi bu ko si oro to ba koja yo bi alali e a ni gbogbo gule gule ona pelope baba on ati on lojori mummy azo adi to ba fe koja iya ni wo ni anu wa le fita obirin la pe e je ko ronu dada o so amo ti mo le gba niyan o ko ma ko lo be ni be ku be olorun je o si be o
1: amen ishon ba mo si na ko bi o ba fe ran re so fun e je ka won ya wa na ko yin won pe mo fe ka won obirin na ko ti e pe si ori e tori o ti wa bi to wa ri si jiba elo e kale o
3: elo
1: e kale so
3: hello
1: mo n gbo yin o e kale sir
3: e kale o
1: yes sir
3: bi anu karim lata fun mi o estate
1: okay e kale sir
3: amo to tin babo to je po ton e pe to na fi je to fi di graduate ya ko go kan lo ma pe sise fun na ko ma wa lo re lo ma pe sise fun to ma e pe ton cause bo se wa o lo se mo don be ni so de fi po to be se po bi ni laye yi to bi ba fi le help pe ko si ko to o ti do mo do lodo e ni e ko se ko boya pe kini toro obirin ma se le ko fun e okunrin o kin si le gun obirin ma se le ko fun e o

0: Hello.
1: Ekalema.
0: Esa mo mi anenti lo npe lati joka.
1: Ese mo mi anenti Ekalema.
0: Esa nkan to mi kan ma so ni pe opo nkan to doko ni wura. Ka won mo kan won. Kan le gba pe Olorun lo ma fi le to da fun won. Kan ni soro. O le so tori o le di eji kan gan. Ta won ko ta ru pe ma fi kini ko ma lo last fun. Ta ru ko ma lo so won do mo do.
1: Ni ko ni so ni ba tan ka wi kon ni so ko ma de ro ra won pe emi ni yen o kon ni so ra ra won o ti po bi ma se re ku ni awon ko ni ko lo se re ko ju lo ni ko gba wa lewa o ni sa ba ndu eh reason ni pe ti ofin fin ni tumo lodo obirin ni pe awon o ti ni awon eyan ni gba gbo pe eh okun na lo nse fo obirin sugbo opolopo awon akunrin tori pe a ni ego ego kini ko ma to lo pe
0: ni to ma so ko e je tun arin de to ma so di gbe ugba ni o ma ma control e pelu owo yen pelu gbe ma ni owo lo ba mi so pint yen wo mo ti to kan ni suru kan ma fe juma eni te wura yen kan wo to lohun kan ma te rura won pe to kan ni nkan ti ma so ni e ti sa
1: e seun mo mi ona ti e seun hello e kale o e kale sa
2: Ijina kasofa luko kara na taide gbese.
1: Okay ba mi.
2: Se ri awon mi mo wa ba mi to pa ma wo pe o da tojo pe to ro mo eleda wa.
1: Hmm.
2: Ibe ti temi ni pe ko lo tun se bele si pada. To ba se bele si to ba pe alakoko to wo yi ba pe o se se pe orun lo so pe o da si waju. O se se pe elekeje o si ton wa okay. Bo to ba se bele si ibe ni o ti mo to wa okay ni mejeji. Ìwọ̀n láti mi pé mi ọ̀hún àgbàdo mi fẹ́ jẹ́ kó kókó sí gbójì sọ́ọ̀sì ayé ni mo fi sọ pé alákọ̀ọ́kọ́ tó dẹ̀ ti mọ̀ yẹn ẹni tó ti mọ̀ ọ́ sì jẹ́ tó ti mọ̀ lọ. So mi ò bá rọ̀ pé tó bá ti ṣe ìbéèrè sí ibi tó ẹ̀pẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà lórí ẹ̀ mú tó ẹ̀pẹ́ lẹ́kejì náà lórí ẹ̀ mú ẹ kó máa bá lọ. So mo kì í yẹ pé ètò ìyẹn ti bí bá àjì sáyé o.
1: Ẹ ṣe bá mi ẹ ṣe mi ní wáyìntì. Ah, mo de wa like ibi ton tun gbe mi lo yo. Mo de pe looto opolopo igba ina ibere na ma nri ba ko ba ko. Wa like ibi ton tun gbe mi lo. Ye mo pe pe eyan ti yan jo date fun odun mewa. Eh, ko mi pe to ma fera won. Pe e je so de ko mi pe won le bara won kale. Emi o advise you. Emi o really but ibere looto de a ke yan ibere ton so ni pe ke yan awon ni mimo. Awon ni mimo lo lati bere pe ah lagbaja bye bye. I want to tell my one did it on come with a polo polo by me, man. I want to be man. Oh, my shim with you. Maybe we look at church, you get by hello, Ekale.
0: Ekale,
1: my old coin. Okay, Lati Boma.
0: Lati Boma.
1: Okay, ma.
0: Ko gbadura si oro ile aye to ta gbadura so tawo to ba je oto lo owo le to sono ti o fi ni sibe to to kun fi bale tori awa ile ranra a le sele gun o
1: hmm
0: o ko fo pa re bale ito da lo na wa se fun o da ro ta
1: o da ro ma o ah again for me like you need dear ti ba pada de tabali tabashi le gbe pe kan abi bi meji a tu sibe a tu te waji Davido bosibi

0: baba ko korun to ba ye wa ibi to ti niyi niyan o baba ko sowo to ye wa ibi to ti niyi niyan o eran ti pe aso fun oba david pe ah enikan si ni ewure kan ngba tenikan ni ogbe ewure kale mo fi sapere beyen ewure po lo ninu agbala e o wa lalejo o wa re pe ewure te neighbor re yo kan soso yi inu n fe lo o de gba fura david lo ni to wa se pe ohun ni o eni yen orire oni sun lori e ni jo yen o mo li de da lo pe iwo gan
1: ni
0: iwo gan leni na ena ti bo se gba iyawo raya to titi raya soju ogun lo te lo pa ni leni danu so e ja ma ro nkan tori atubotan tori oni ko tori ola ni eyen moju owo iya iku lara yin e mu ku lara yin e sanwo yi e wa wo n to ma ma gbe yen jade olohun ba tun ni siburi jimi kale
1: olotu o so le na modale oda kabiyesi adewale boboye ajagungbade ti ilu ode nitosi sinigbo itosi igobambeun kani ki se pe e fun ara yin fenu ara yin so wi pe e san wo yi nkan mi la ba ma so sugbon ngba te ti le fi owo so ya wi pe e san wo yi aye e tun da wa lojo titi ojo bayi ojo na koja osu ti e koja osu kini ikeji keta asi wa fa edo lori ororo inu yin de ndun e wa nbi ti e wa e ngbadun asi feyan kan sinu inira e feyan kan sinu isoro e fi eyan kan sinu ibanu je ki wa se eyan kan lasan arugbo eyan e dakun yoba ti arugbo ba fe fi ile aye sile awon oro to ba jade lenu won ki la ma npe maybe bi ase ni
2: abeni ase adura ni iko to ba de te wi tori pe ibi to lo lo iwa koju si
1: abi
2: ko da da ka gbalagba ko sure adakeji fe eniyan ko to le ri pe o tun gbegbe ile atasi de toro mo gba to se o mo gba to soro wa ma ba de bi to gun tin janyan wa ma pa ro mo rogun iya ati baba afowo afare ni kabiyesi o
1: ina ba
2: kabiyesi o
0: baba bana we di soro re
2: kabiyesi o
0: ah oro wa oni di yeye gbogbo yeye wa ni o da yeye
1: amen
0: ajagun gbadde ode e wa woro kan fi sada baba tuko lori eto a tun pe e wa woro kan fi sada e wa 150 yo ni ya jade sita ka lafia to won lagwara te ba gbe lori osun won pe ko ye ko ti interest e mo ye ti interest re oje
2: atodun me wa seyin
0: ti ya gbo awa ojo mo de gbe ra wa ba yin ese leri pe ma send 100,000 ba ni lose to nbo e send yen lo to o de to wo ya ye loju ese iyoku lo wa de pe ah nda ko buru e de mo pe program yin ko se ti ya o ma nbe mo fe so pe movement yin gan nbe yen bi mama gan se mo ko ye mi that gbogbo bo se nlo bo se nbo ni won tun pe wa pe kabiyesi mo de pe lana kabiyesi mo de so fun lana kabiyesi de se kini lana ijesu re yin ko ba se ara jesu se yo jesu
1: eyin jesu
0: so ba ri yen se ri niyan en de kan se je kokoro
1: abi kini ya nje
0: ara ko se ri ri tori ba
2: o je ogun
0: ogun lo tun je ba ogun
2: ko
0: ma
2: ko
0: ma ko
2: tablet
0: to bi ti ye de do niyan ba wa nkan sisi
1: o da o kabiyesi

0: bo ba se ri bo ba yen ko ri be eyin na fokan ara yin ro ke fi nu ara yin se idajo wi pe so ye ko ri be ke kan wo wi pe ti iya e ba je iya mi nko ke eyan kan wa wa nipo kan ko ma se bayi si iya to bi mi kini won o se emi gege bi oba ilu kan kiru iya bayi ko ma je iya to bi mi lomo latowo enikan ah kini won o se eyin ero fun ara yin be ah ni soju be lo sugbon egbiyanju e toju iya yi o ti wa lojo ale o ale ti yin na e ni rare mi o ni soju be so ni awon eto ti a se koja moranti ti awon mama ademoye fun mi layo ti won mu ejo sovio akinpade awolo ki won mu wa akinpade awolo fun ara won wa bi ngba kan te ba si ranti gbogbo eyin te ntele wa te ngbo eto agbonrodun ogbeni akinpade awolo won wa bi fun ara won lori eto yi won si se ileri lojo na wi pe ibi kan ile po salalu ibi kan eyo meji lo wa nbe ibi kan eyo meta awa ni ki won mu awon eyan wa yi lo ki won lo yanju oro yi ati gba na lati nreti teti ba gbo alo o ye ko tun gbo abo nje ki lo sele lati gba na adupe lowo olorun mama fun mi layo ademoye won wa nbi oko won na baba ademoye awon na wa nbi oro ti wa niyanju ni abi o niyanju egbo mama
1: o niyanju tori o ni won a mu wa lo lojo environmental a wa ta si ara
2: environmental ti wo nbe se ti to su yi to su august abi ti july
1: ti august so awa wa ni o ti won sibe pe ka lo be awa lo be awa atupe lori set yen dada pe ari be o sa juwe be awa lo be awa ri igi to fi se be o se igi sibe sugbon amo bi to de loke awa de be awa ni atiri sugbon amo bi to de loke o amo bi ti leun de loke o kan se ni sale sa awa de la wa lati gba yen o ko mo gbe ko o
2: eh ogbeni ade kaya wolo akoko iwo ati baba ademoye 5 and 6 ni ki put e be yen toro ga lo so pe e jo nsise sira ni sugbon se n to wa mayan deju te jo nsise sira sa lo e ki yen tun mo buje fe yi si lara e e so fa pe ile to wa ni odo wahala nbe lori re pe so kan wo fun wa ta nbe ton lo meta lodo awon olupona na lo ndo rodu abi in bo le wa bade ni wa ni se won le mu awon de le se le to lupona ile so yi o kan fi gi si sale re ki lo de to won mu yi de be olodun yo yin ti tawon mi o wa ba yin be pe ki le se lori ile wa ri sofia oko lo mu yi de be ti sofia ba mu yin lo bi ka da ko e ma lo si be ko si nkan meji ju pe eyan ma wa yo yan kankan ni ogbeni akinpade awolo sofia e yoju si wa lojo mejo lori eto agbonrodun ojo thursday ti mojo ta ngbohun sile ojo thursday la go mejila e yoju si wa ja mo bi ti adorun lasi teyo kan to wa le ta ni ka gba receipt re mo le bayen na de
1: ati fun lowo afun ni 15000 oni o ti ku 15000 ka fi si ko a le gba receipt
2: nda be ba ti nbo ni ojo ta so yi e mu receipt yen dani atoni mo ni ko to atana abi atana ma na ko to atoni meni e mu receipt ile ti eyo kan ye mu dani e to tu je moto ndo road ati ti odo tori walls apart ni won ona won jina sira won ona won jina sira won gidi e je ko wa jo so lori eto nbi ka mo bi te ba bade ko si pe fe fe fa ni o lo je lo ndo road bo si pe meta meta na won odo pe ba ti gba ta n ba ti gba po te won lorun be ko se iwo nbe sugbon e mu wa de be bayi

0: kajo ko niyanju ati bu ati oro a mo bo se je ti yan ba le ti yanju ta na ti bowo si pe o te awon lorun be ti we de wa lori gbogbo e lo ba tan so gbe ni awo lo a npe yin o a npe yin ejoju so lori eto agboradun ni glow fm 99.1 ijapo ni lo akure ni ojo alamisi to nbo baba e fe so kankan
1: merin lo wa mo
2: baba
1: mewa lo wa lowo
2: ele pe lorun te fe so
0: se ile mewa lo wa lowo e bayi to e be nje jo so tele na ni awa ntele
1: mewa nu
0: eh eh ile mele lo wa lowo re
3: mo ti wan lo si be ni ijerin ijerin mo lo si be fun ami mo ti ni last week Thursday
0: be
3: o mu wa lo si be o bi no ko mu wa lo si be ni ajo lo si be gba ti awa ni avè de be o la won mo ti di o wa ni ke mi lo si be mi wa lo si be mo wa ri be pe o fi ki si bi kan lo bayi ko ko se oju mere rin e o ja se eyin nikan awa ni bi olode ni wa ibi olode ni keji a ri a ja ri pe a ka igi meta to de to do so n pa ta ta igi meta awa ni o ye ka ma bread ati
0: lent
3: but a ri bread bayi meta a ri lent meta pe o ye ka ri lent meta pe bi to de wa ka ma lo wo ile nile o wa ni ojo keji o wa lo be wa lo be awa be si pe pe pe pe
0: agbe call
3: pe call mo
0: call de
3: ring o bi to je kan wa niyan
0: abana
4: mo so ni ojo kan pe enikan wa down o wa pe mi oni bawo ni mo se soro se so fi obe mo ni kini oni se bi omo so ni ko gogo ba iya e nigba ta so pe enu so fi e dun pe ko mu won de ri be ngba yen alaye to se be ni pe sugar lenu e wa ngba yen e wa wo bi to ja si o eh ko si ona ko ona bayi baba o suku so wo won ojo ti o ba di pe boya so fi won o wa tabi kankan be to ba so ga won la lo fejo tun pe ko ma ko ere ba awon yoku to ku ko ma ba di pe ondo state ninu awon surveyor ba kan ni won ri tori pe ta ba bere si soro ta ba ka iru inu iru abaje ta ba bere si so pe surveyor bayi surveyor bayi surveyor bayi o sele si mi sugba to wa wele bayi to mu won to je pe karakata leyin mejeji bibele ti pari oro oni ara ile ni lo ta ni oni inu mi baje tori pe ada
0: eniyan
4: tori pe ironu won lojojumo ibi
0: ni
4: e ri bayi o je ton be o tun wa da won ni pe ko saye pe ke tun je omo baba a se nreti surveyor ka ma ti soro jo lori e gba ta ba ire amo kan ti to ba ba jade a ma so yen oloto
2: ogbe ni akin pade awolo awon jogbon ti da si oro yin won ti soro sugbon e to se koko ju nbe ni pe niwon igba to je ise yi le fin jeun to je ise yi le fin po aya te fin po omo esin fe ke tubo ma ni lo siwaju nipa ise yi emi a pa aro wa kan si yin iyen ni wi pe gbogbo ise te ba nse e je ki oruko yin ko je koko lokan aya yin e je ki oruko yin ko mo mu loroko aya yin pe to oruko mi o gbodo baje oruko to ba ti baje abuku lo ma mu ba n to loruko ni gbogbo bi to ba lo oye yin ti e ba ri pe oruko yin wulo fun yin e mo yi odun te fi sise e mo yi odun te tin da bobo ko yi mo mo pe bi akingbade o ba joko baba yin awo la joko baba yin e si tin di oruko yi mu lati opolopo odun seyin e mo wa se debi ti o ko ya ti ara ti yin talabuko tori mo mo pe yin ni kokko lo njo oruko yi e ma je ki ere ko taba oruko yi lati odo yin awon ti won je na ko ma di pe gbogbo bi ti won ba de won ma ti ara yin tabuku won e dakun tori olorun ogbeni akingbade awolo gbogbo ogbon te ba le da onkon ti e ba le se ko to di pe a tun se igbohun sile ni ojo alamisi to npo e je ka mo ibi ti e ba oro yi de ki ti e se pe ibi ti e ba de e je ko niyanju e je ko ro yin niyanju ko to di gba na ti a ba ma ri yin ni ojo alamisi to npo se lo ye kinu wa odun se yin ka gbo suba kare omo luabi ka gbe fun yin ntori na mo paro wa si yin ni ati ile da yin lejo ati ile soro buruku si yin sugbon ntori ise te fin jeun ntori awon omo yin to wa lewe nitori aya ti eni ti won ka kiri ti won si nlo oruko yi e mo je ko baje e ja ri yin ni ojo alamisi to nbo ojo ni ti gbogbo wa mama ati baba ademoye e je ki a se ni suru die se e ti wa si bi oni eni ba ti sadi ogba nlogba ma ngba o ti ti dadan ngba e ti wa sori eto agbonodun oro yin aniyanju lagboro olohun gbogbo e a foriti a fori mu si bi kan laipe e de rerin ayo sugbon to kan ma nfun mi ni concern ni pe bi oro e ba niyanju bayi gbogbo owo te fi ngbo kada ope ni awolo ni fun yin
0: moto ni a ma gbe wa
2: abi
0: a ya o bi so
2: won do re
0: ko won te ti rile la won wa after tori gbogbo le yin na ki ti pa ngangan lo tun ni ana ba mo yan get e
2: abi
0: be ko awon ni merin won ni mefa nbi kan won ni merin kan gbogbo e ni o de ma to ro so nbi ba to de mo yan lo na lo pe se bi mama e so pe ohun ti ni le merin kan lowe oni be ni ko so ko ji yen ti mefa ti baba so ko ji yen eh oluwa ran wa lowo e temi kan mo ni pe egun tin de bi ati yo o tin dun hun bai yo yo tan e ba tan pe le ti wa lo lo le wa lo ndo road lede wa ni odo njo to ba ti fe lo sibe eni o pe wa dani tabi ke pe wa dani iyan a duro daada ju pe kokan lo bayi ko lo bayi ko mo ti fi gisi bi kan lo wo kini je be lori ile bi te eyan mo te tele eyin na ti e beru bi e ba ti lo olorun iyan ni je pin wa e si kogun akoyo tomo to lohun gbe yin lago olopa olorun mo ko yin yo olorun mo ja se legba ka ba kamo si yan gba sile
2: abi
0: a ma gbo mo sile to tun ni
4: lulu gbe mo mo ka ma gba sile
0: to ni lulu ohun olu landlord ohun olu landlady ni enu e lo ko si yen ohun o ba ti enbe so e ma binu e ma ri be le kokan e ma ri be le kokan sugba to ra awon olopa wa e jowo e je ma se iwadi doju ami e je ma se iwadi doju ami ka ma kan ma tete se nkan girigiri oto a le leni ni musan en ba leni musan yi oni kan yoku wa mu kikan yi oni kan yoku mu kikan te ba gbejo wa e da soto e da sosi e wo ko duro be ti beli so niyan oni e wa de gbogbo daju ke de de ti si otito be mu ma dale si bi kan se wa de pe ka ma gbara wa loju ka de pa nko an lo ko olopa wa so da be babun baba te lu aluki aluki ti e beere yen wo sugbon baba ni sakara rada to mo ba ti ri be eni agba loju to loju odun ki wa ni won fe so si so ba rin yen se je niyan oluwa yo ran wa lowo so ejo e ba kesi akigbade temi na ba se wo number re ta ba ri ka tun pe ko le tete da wa lohun ko wa sori eto ka wa jo lo so ndo road gbogbo nteni yo se laarin osu
2: ati odo
0: osu kan na lo pe osu ka bo osu meji na lo pe ma pe wo fi niyanju gbogbo rẹ titi kọja lọ bayi lori pe bẹẹ ba n dajọ pọ ọda ọdun kan pe pọ ọdọọdun mẹwàá n bọ wa kọla sọhun téèyàn máa ń rò nìyẹn màá se gbá màá ṣàwo màá se kòkó bàbá sásùn bíbélì ní kọ máa sọ pé tí ọlọrun bá jẹ kò fi tolú aṣáájú láì fi tolú aṣáájú gbogbo ẹ àṣẹbáńtà ìmúlẹ mọfọ ni o ẹ ṣeun.
2: ẹ ṣeun ṣeun ẹyin ọ̀jọ̀gbọ́n mi ojú òní tì í ọgbẹ́ni akíngbadé awolọ̀tò ọ̀rọ̀ nínú ọdọ̀wọ̀ yín o ese re ko dara asiko ti yin le wa ye baba to lo ko won ti lo eyin lo lowo e ma je o baje baba akomo lafe ojo ni joka baba akomo lafe ojo e dakun eyin ti e ba mo won e ba so fun won pe egbo ko won lori eto agborodun ni glo fm lori oro ogbeni godwin oshare that the patience ti awon lawon wa ni dafok area ni joka lakure lori oro o sele ko sele baba olorun abuku fun yin olorun a pese fun yin inu 160 es 100 kilo wa kila wa le so po de ti ogota to ku wa tun di isoro lati gba yi wa baba edakun tori olorun agbalagba ni yin agbalagba gidi gan eyin omo baba komo lafe ojo ni joka eyin te je omo won te si npo eto yi edakun e mo je ki nkan kinkin ko tapo sala baba yi ona kona e ba wa wa eyi to ku nu owo yi fun ogbeni godwin that the patience en ti o ba tu fe kayo o la ma
0: disate mo sa ni
2: be ni
0: won mu su ti e le suro ye ka se kana
2: be ni o
0: se ri arin ye gan 100 akoko gan eni kan na lo sare ti bo won la seri
2: abi o
0: ye na nbere e bayi so awon dan se le ri pe ki gbo na ni yo jade eni so fi yen bo won la seri do ki yen se tori eto se se pe won mara to je ko sare se pe awon fe ko ko won jade bo se njade yen iyen lo be e na wa to pe mi pe to kini yo mo ti bo si bi o se ko ri o mo worry e ku mara te tele na ni
2: abi
0: oluwa de de ran lowo so baba oro re lo de enu eja ti wa nkan sisi ta ba fi nkan se nkan asiri eje ko wa lasiri ta ba de fi nkan se nkan se bonkele abi
2: abi
0: so na lasiri ati bonkele ati
2: gbe
0: so ba se nfi oju agba na fi gbogbo nkan won yi pe o en to ti wa over 90 ko si bi to nsa lo ko si bi to nlo sugbon ki nko ni nkan te lowo la koko lo ni yi o ama sobo aba ma gbo ko komo na yan se mi aba pe eyan ba pe 1 million ko lo gbo n fe lo gbe pastor e mo gbe pastor fi pastor le baba gan no le gbe bo gbe de ago lopa na to to mo je o ma san o e na ti won so na ni on so pe ga ti tori e lo ko won ni fe ki ja o ko di ja so osare to do no ye pe e mo binu sa fokan bale pe gbogbo a ni yanju pelu ori ofe olorun nti mi le so ni
4: ani to to kokan wa yin nle ninu oruko
0: an gan so pa mo ni pe awon tun meni kan lo bi le kan so ko ko wo sa fi le jade lo je ka awon ye ka awon jade mo so ma tun meni e lo be ona tun da pari osu e pari osu na to te pari o
4: yo ni de ye aja ke awon omo na ko gbianju eke loni ibanujo ni wole wa o oruko wo da ni baje ejo baba dagba ke se ni ta le won le ja won ta le soro si ti won ba ru da owo yen gan po ju yen sugbon yen ko ni pe ko hun yo te okuru hun be ba ele to ku boya won ti fi ji ni amo sugbon ele to se pataki eni ti o le po loju yi o ma se pe oro e se ba kan tori ti oro yen ba n de bi kan ba ya ta ba wa na a ni se bi awa ni o je ko hun se fe lohun a ni o ni o je ko se bayi to ba tin pe kini ta ba pe re aja to pe re koko ton fi se baba olorun aran yin lowo eyin omo baba olorun ala ya ma gbowo yin ga
0: o ejo
4: baba
0: olorun
4: la fe ni joka
0: ejo la ni o
4: ejo ma joka ni ti o ton kankan owo ti o ton kan oni kaka ki aso egbe wa ko gbe eyan chubu eya fe tu pa ya bo rakure amese ya so danu ejo nipo to oro ta fi di pe olopa ti o mo kankan to se ngbe popo an to se ndari eyan to fowo dari e kin sara e ejo baba olorun a pese fun yin o ese oloto
2: ẹ ṣeun ṣeun ẹyin ọ̀ṣọ̀gbọ́n mi.

0: Pastor Emmanuel Erinfolami ni te ibere eto yi era ti pe eyin gangan ni ogbe ni godwin imu oro e wa bi
1: oro e na lo sin delenu do tun la
0: o ko yin gangan ni won da lori eto yi eyin le wa ta mo baba komo la fe ojo pa won lo ni le eyin le ba won ra e dakun ngboro si ti ri bo se ri yi Pastor Emmanuel Erinfolami mo fe royin o ba ni ogbon te le ba wa da si ko wo okunrin ko te lowo
2: o ye pariwo
0: yin o ye pariwo nitori eyin gangan lo n pariwo n gbogbo ogba ko mo baba ri baba kan so pe awon asan wo e fun ni sugbon eyin gan to n daruko yin yi ko ye ko ri be otise olorun adura wa si ni pe ka gbo ijo olorun tun bo ma gberu se sugbon e dakun ko n te ba le se pastor emmanuel Erinfolami on ko n te ba le se e ba wa gbiyanju e ba wa se e je ki oro owo yi ko kuro nle
1: ore oni debi
0: abi o
1: ka na nile kun nile lori nle se
0: nle se abi
1: ni ko ri be mo baba legun eni ojo ti o ba be jomo ko se ti muyan si e ba wa wona bi owo sa ti jade
0: abi
1: ki o sare wa lalafia
0: abi o
1: iyawo e na dake ati egbon nkan lori ti iyawo na mo iya patient bo ba te lo fe mo yin o ni pe in to da yin po ko se for bebu
0: lala
1: patient wa nbe se patient ni
0: patient
1: abi owo ni nbe
0: patient
1: tori ke mo lo mo pe patient I to wa lori dupo laisan
2: wa pa laara
1: o to oro ni yen gboro la e la loro
0: patient ni
1: so e wo pomo nbe nbe omo to de wa laara institution se pe ki se kekere so oro wa nbe gbogbo te se jo nja si ogun ongan na ni patient na lo ni
0: abi won
1: ko lo tun ni ite mama ro ni yen pe te ba lo tan ta le fe fi le fun ko ja patient so e je ka wo nkan ti o dara lati se e ja ti pa kiti mara o baba Erinfolami abi olusagun Erinfolami ati baba komo lafe pelu godwin osare baba oni baba patient godwin osare baba emphasis ni adan pe mi mo ni mi o ba mi ni so yo dara fun wa ja tete wa nkan se si ojo nlo
0: e ja tete wa nkan se si ojo nlo a ni so ju be lo ojo ni ti yen yen yan wa ojo si ni ti awa na ni arin ose lara won ti won nilo iranlowo ti a ma n da oko won lori eto won pe emi gan ko ni won pe o sugbon eni ti won pe lo pe mi ipe bye ni won so to pastor e dakun e ba wa salaye ka won eyan le mo ta lo pe ta ni a soro nba
1: nda kin to de pe ma so ten ti o pe enikan fi egberun mewa sowo si wa ogbeni Chris tabi alagba Chris kakara so be won lawon fe kun daruko won so
0: alagba Chris
1: kun o le mo pe owo won te wa lowo egberun mewa naira en lo je ka ma so yi awon gan fun ra won unless endo awon gan fun awon sugbon ti ta won ta tun da ko yi o tun
0: awon tun ri
1: pe ere gboro sanu
0: ere mi ni ta awon lara awon
1: yi won lawon ti oro kan bi a meja meta ta daruko ka ba won pin egberun mewa yen laarin won so bi a ni se je ni ogbeni Chris adupe dupe
0: ese o
1: adupe adupe adupe gbogbo to je kudekude lun aye ti na oluwa da si
0: ami
1: oluwa de mu kuro nbe
0: ami
1: eyin na la lafia pepe tori pe ba sanu le nte ni to ba tin sanu yo mo ri kini yo mo ri anu gba bi arin ye se je ni to en to pe mi ni Sikiru Adebayo en ti ani awon omo gafe ti won kan gba nti won ti won de sanu
0: won ba ti won lo
1: so nisin bayi oro won ti ku lo hospital Rosbitu le se nkan kan mo gba ti o di sowo owo lo Rosbitu
0: yani
1: so won gbera won pada sile won to dele ko si ritan ri o si jije ko si mimu idi niyan te fi wa pe ba won tun wa lo sarogun arogun so pe n fe gba 150,000 naira
0: abi o je do se pere si ti won ma fe gba tele
1: pe do o ti pe o pe sugbon olohun fa won se ka won te lo wa 150 wa o dan pe ya ba ni 151 assignment ko lo ran wa lowo eyin arogun e da gbe je omo ni won 150 te ba ti ri 150 lati fun yin e je omo ni me ko mo di pe ah e to lo wa si so won wa salaye bi ra jose mo so pe owo yin to wa owo to wa nle ta ri owo to wa nle ta ri bayi o da pe 12000 ko lo owo ohun egberun mewa kan egberun meji kan so de lo o de meji la o de ni ka pin fun yan meji abi meta be o la se pin so as I lost you, I was saying, Lano, San Anna, Bijeta, and Akoburu, Timon easy to say cloque, Egba, Egberno Manu. So I found Legberno Manu Lano, no Aro Woti, Alaba Chris, to Fenosa Siwa, I found money, Egberno Manu, or I could be made in
0: lay. Oh, made you toko.
1: Lay by ye, Olawale, Abuolabi, or not be. O salaye gbogbo orin ajo e lo sodo chairman
0: ti eda
1: olohun se wahala ti ti onisbet enikan lo tun wa enikan to menikan na lo menikan to sa link won papo pe one way or the other kan sa tun oni suru na ni pe ibi to tun wa niyan o mun ha Johnson
0: agumande
1: ka agbu adegbu lo ni abi ogun gbule ni oruko alaga arewa akure adenri lori ikanni bani dore dada ara won kan te n gbese nbe e jowo gbede Johnson Zack Adebul Akinbul enda o sa ni gbule ninu to toje alaga ijoba bile arewa akure awon ti ran lowo ba tos lati se ran lowo fun e se fun won kristori oro ibo kristori oro pe mo wa nipo sumo tori pe o ko wa o ko la de boro ma toju o ko la boro je ko baje won ba tagbara ba ka lati se enawo esin won pe to gbogbo be ba se nlo tan bo ko wo ni o si ni tabi nkan to wa ni o eyin na igbale e tun lo fi rogun ni tabi efficient kan wa ni alaga yen gbianju ah o se won to le se o gbianju sumo ba ti o ba wa si rara ra o de ni kini kan ni mu ni se kini kan a fe se ni mu yan sa won ni ba fe se ko ni ribe ogunbolude ogunbolude ni alaga ijoba abile arewa akure ejo ogbeni Johnson ogunbolude e ba wa nkan se oro olawale agboola e ba wa nkan se oro olawale agboola jeje weather ti o accident tese mejeje irun to de ti pe o sa ro afin tiraka sugbon talapo ito to n gbe dani kiri gan iyen je koko nbe ta se pe tese enikan gan mo pe popo boya akilo lori o pe baba o lo fe ma sise be awon eyan na ni ogba gbigbo lo se fe ma bi da ma gbe apo to ka ki laarin awon eyan e si ba wa se ka apo to yen ko nbe ko di oju be yen ko da oju opo ito pada si bi to ye ko gba o je bi arin yen se je so mo lero pe laarin ose nisin a to le wona ka fun awon to ba tun ku ni
0: change to ba wa le
1: bi arin yen se je niyan
0: honorable Johnson Ogunbolude ti eje alaga ijoba ibile Ariwa Akure e dakun ojo ni tiyin a ri awon akitiyan yin a ri orisisi ta awon akoroyin ko nipa yin Olorun a tubo ma kun agbara yin ṣùgbọ́n èyí tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ dákun ẹ bá wa dá sí ẹ bá wa dá sí nítorí ọlọ́run ẹ bá wa ran ọ̀gbẹ́ni ọláwálé agboola ẹ bá wa ràn lọ́wọ́ ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ yín lọ́hùn ni ó sì lóun ti gbìyànjú lóríṣiríṣi ọ̀nà kó ń dé ọ̀dọ̀ yín èyí tó wá sọ gbẹ̀yìn báyìí ni pé ẹ wá nǹkan ṣe sí ẹ dákun ẹ mọ̀ jẹ́ kó di pé a wá nǹkan ṣe sí ẹ ṣe nǹkan kan sí báyìí ọmọkùnrin yóò fẹ́ dúró ìdúró ọ̀lẹ́nulẹ́ ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n bóun ni ó ṣe gbé àpò èèyàn ṣe yọ ìtọ̀ ó gbé sẹ́gbẹ́ yóò sì máa káàkiri láàrin àwọn èèyàn bóun ló ṣe fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ méjèèjì tí wọ́n sì fi rìn náà gan àlàáfíà ò sínú ẹsẹ̀ méjèèjì alaga idakun abeyin gbogbo eyin oloselu tin be ni ariwa akure gbogbo eyin oselu wa patapata edakun se le ni se ke on te ba se loni e mo pe tan ni to ba dola eni te ba si sore fun o ye ke mo wi pe ko ni gbagbe lai lai awon ebi e awon eyin aya awon mo won ma ranti pe lagbaja bayi lo ran baba wa lo won gba bayi e si ma ranti eyin le wa npo eyin le nwa ipo itori eyi e dakun e gbiyanju nkohun te ba le se in te ba se ni won mo royin oni won mo so npa yin won fi olorun be yin e gbiyanju nkohun te ba le se fun awon eyan won yi ona kona ti e ba le gbe oro won gba boya ki awa gan awa ta je ojogbon lori eto yi te ba fe ka yoju si yin ka yoju si yin ke le ri wa ke le mo pe o to ni oro okunrin yi ri be ke se pe boya kan so lori afefe lasan ngba o ti e ti yoju si yin mo mo pe yin na e ti ri ke yan gende olorun mo gbe apo ti nto si kakiri eyi ti won to si le gan orun e gbalẹ abele ta se yi ti eyan gbe kiri ejo honorable johnson ogunbolude e ba wa lo ipo yin ke ba won ojogbon awon oloselu ti won wa ni ijoba ibile yin e ba won soro ki won dide iranlowo fun arakunrin yin bakan na iya wa commissioner fun eto awon obirin ati ti awujo gbogbo edakun onkon te ba le se ba wa se ba won ran awon eyan won yi lowo ikan re ta nso ti won yi asi ni mama abike adedeji nle na ti awon na nilo ese ese atowoda oku die ka to awon aisan ti won pe ni to sugar in lo se won debi ti won fi ge ese won wa nilo atowoda ese lati le ma firin won lawon o fe je ewala sorun omo awon nise ti won se tele tele won lawon fe ma sise won lo ṣùgbọ́n wa kù sẹ́sẹ̀
1: àtowó owó ti ilé gan ti lọ torí ẹsẹ̀
0: ọ ti lọ gbogbo nǹkan ni wọ́n ti ná ẹ̀dákun arọ̀yìn commissioner for women affairs and social development ẹ̀dákun ohunkóhun tí ẹ bá lè ṣe ẹ bá wa ran àwọn èèyàn wọ̀nyí lọ́wọ́ tẹ bá pè wá àwa tí a wà lórí ètò yìí a yọjú sí yín tẹ bá fẹ́ ká yọjú sí yín tẹ bá sì fẹ́ rí àwọn èèyàn wọ̀nyí a ṣetán láti mú wọn wá sọ́dọ̀ yín ẹjọ́ ojú òní tì yín gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú wa labẹ̀ kò jẹ́ dandan àwọn olóṣèlú tó wà ní àríwá àkúrẹ́ nìkan gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú nípínlẹ̀ ondo.
1: síbẹ̀ tẹ̀ ń tẹ̀ pàwámẹ́ǹtì wọ́n yìí tẹ ronú pé
0: ní ti
1: lera ti gbogbo ẹ̀ ẹ ro ẹ constituency allowance ẹ já lò níbi tó dáa ẹ já lò fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún àwọn tí ó tẹ́ ń béèrè tí wọn ò rí ọwọ́ orí rárá tọ́ ẹ́ artist oríṣiríṣi rẹ̀ ṣe medical artist ẹ lè ṣe àwọn èèyàn sáwọn láti lóyìnbó tẹ́ wá ṣe ní orílẹ̀-èdè wa ń bì tọ́ba wá délẹ̀ tán ẹ lọ káwọn tí ò ń da ọlọ́run darí jì tèmi sá ni pé ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tí wọ́n ó lù àlákọọ́lẹ̀ tá a máa ronú nípa ẹ̀ta dẹ̀ máa yẹ̀ wá lọ́jọ́ iwájú in tẹ́ bá ṣe lónìí ọmọ yín ọgbà lọ́la ọmọ yín máa gbà ẹ jẹ́ gbìyànjú ká bí pẹ́ wọn tẹ́ ní ìṣòro kọ̀ọ̀kan ìṣòro mélòó náà dẹ̀ ni tí 1,000,000 tèkì ẹlòmíì 500,000 tèkì ẹlòmíì ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ èmi ò tí ń bá ní dání máa ṣe é àdẹ̀ ń ṣe níwọ̀n bàtà lè ṣe à ń ṣe níwọ̀n bàtà lè ṣe kò gbẹ̀tà bá tó àtẹ́gùn ká máa ṣe pé mo ṣe ara ọlọ́run kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá sófin ẹ̀ pariwo ẹ̀ e ba fun yen 1000 e le ni won lo fi 100 million ko lo fe polongo e eyin e wa ku se ko lohun yin yin ke fi yin yin teyan sile ko lohun yin yin ko gbe buru je le yin lowo anu la jori gba o anu wo de ni di fi afia o
0: mi to gbogbo eyan lo se luwa o da pe baba bala n gbori soke fe son kankan
2: ilu oyo la won lo se luwa e
1: bam bam mo yo
0: emi wo me bi n pon mo eni
2: lenu e ilu oyo to ni pe to ba lu waju ani bakan ta ba tun le be yen ani bakan bakan bakan bakan e bakan bakan ni no lu ilu won ta ba soro lataro de ojo ton a fi dibo ko to kuro ele to te wa dun mi be ni pe won wa pe awon eyan wa sa won sorun lori 10 naira 20 naira ton ma le wole pin won to te concert si mu yen
1: enfa ye yen le fun re ni
2: abi e ri kan sugbon awon te e ri aye yen gba ye o lati fi ko eyan jo sugbon e ri aye bayi lati sa lati saanu fa awon to ye kan saanu fun ri ti yin gbon lo mi eja o teni o ta ri la se mo ati mo te ni to nbo e je ka saanu bo wa lowo mi ma se jubele na ti mo se yi ko se ni kankan ti o a ri won ni te ba ri won eyin go fun ra yin e ru olorun a ba yin pe se eda kan na to la won eleyi ta fon rere e ni seju seju yi se ni to gbe apo to gbe dodo wa ba e jo mura dogbon gbe imuse egbe kan on go fun ra ti rin nigba ti o ra ye we bo se ye ko we eto re ko da se yo kuro ninu apo o da gbe dani kakiri bi igba ton gbe apamo file ton gbe kiri laarin igboro abi eri to je pe ese condemn e wo iya to jo ti ka to gbe kuro nbi
1: iya dedeji
2: eyan bi be iya dedeji eyan bi me wa se ngbe o ni to tun wa tun ra o re ni body ko to gbe jade nu moto ko to gbe wa studio ko to soro ko to se gbogbo ah o tun bebe pe kini ibe lo ti lese meji to npo pe laye o tun jase yen mole oni laye oni gba tolorun fa se sile wa fa ore o fe lorun bi ni o le rese lorun fa o ri te yan fa wa ma fa tolorun o de ma jase yen mole ese ano te re mi ba e ma ji mi nibi to lapo de ola yen no fi mo yan e je ka se eyin oloselu e je ka se ke se oloselu nikan elomi wa to je pe lai je ko ran la jalu arowo se ton ba ni court arowo na ton ba ni pe ko je osenu ara e ko ni geun owo ye de wa nbe awa ma fowo kan apo awa ma fowo kan gbugbu e e je ka saanu ibanujo oni wole wa o
0: amen
2: ogun gbe si le gbe si ta ko ni sele si wa o
0: amen
2: eyan to de loni to se welo e ko to ye iwo ni kan ko to nigba tenu ba jade laye ton eyan mefa to ma pin meji la ma pin ewo ko to enikan o e je ka se re adara fun wa
0: amen to eyin ti e ngbo wa oro na ni jade ni gboro enu eyin to ba kan yin be e dakun e dimu on te ba le se lati ran awon eyan lowo e mo ti e duro e mo rose e se ran lowo nitori oni ko tori ola ni on ta ba gbin si waju atun ba na ni o ti dandan oju oni ti wa mo woju ago mori pe akoko wa ti lo e ja ma dagbo loni lori eto agbonrodun lati le se glow 99.1 fm ni japo lakure eyin ti e ba ni nkan kan tin da yin lamu eyan kan ni fowo lagba yin loju enikan lo ipo leyin lori ni e ma bo lori eto agbonrodun eyin e sha ti gbe bo se oko le gbe wa e wo ni japo ke so pe en lo se fa laye nbe gangan lati ri glow fm e ba ti de be le wa fun eto agbonrodun aye nbe fun yin eyin te ba si di pe boya e loko ara yin e te ba ti de oja oba ijomu junction lati gbe bo se maruwa bo se takisi bo se okada eni ki won ja yin ni gate ijapo to wa loke ijebu e gba be wole e ba ti e bere lowo enikeni pe glow fm le nlo won nowo si fun yin e nilo lati tun gbo kada nbe fsrin ko le na yin ju seju kan te fi de glow fm oju oni ti yin nitori na ma reti eyin eyan wa e mo joye timutimuti kegbin danu e ma je ki isoro ma ge emi yin kuro abe mo pe ka ma mi kan le hin hin hin le kokon o n ge emi yan kuro ni oju oni ti wa so a dupe lowo gbogbo awon alase ile ise glo fm ti won wa ninu itako lakure pe won se nseun fun ore ofe ti won fun wa adupe o eh baba bana e ba ndakure fa awon eyan ke si so number yin ke awon eyan le gbo
2: e se olotu gbogbo e da laye ti mi to da rin e je ka ran ti ojo kan ko si bo se wu ojo kan ko ran ti ojo kan ni de yi ona wa la ti re re o ani fa isan lo gba number mi re 08 60 97 77 38 60 97 77 38 o digba
0: so
1: se 60 lo bere re
2: 08 na mu ko wa ge be ni 08 60
1: won ni ojo kan bo ti ode pe lo soko ti oni reran pa ti yawo lo ta ti oni se ran ni be oni o ma so won ti gba ma kun eja ma ronu ojo la yin ojo kan nbo ti oje ojo kan ki sa ko ki se yan omo kunrin kan la ko tin ko onko leyin omo berin gbogbo apata la siro ta ba se nu aye yi duro de oluwa o
0: so so number yin
1: number mi 08037165305 le ka se 08037165305
0: Ajun Seun eh ti o ba da bi pe eyin na Olorun fi anu si yin loju e fe se iranlowo fa won ti a daruko won yi eh asu won ti e le fi owo ranse si 80 lo bere 37 tele 16 tele 53 tele 05 tele 80 37 16 53 05 kunle Adebayo Lawal e ba ninu oruko to wa nu account na mo dupe lowo ayo bami ogun ode fun to je amoju ero wa oju oni ti ohun titi ojo mejo ta ma pade baba tun di oke n lo ndagbere fun yin pe ire ayo ati alafia lafi pade o digba
3: Blue 99.1 FM itoni olobo didan latakure lati forire se ti araye Blue FM 99.1 akure ewenu le ke ewenu oko tori yin la se
4: Olorun Olorun agbe yin ga tori pe yin ni Olorun Oluwa gba ope wa fun ore ofe ti e fi gba awon eniyan yin ni ojo oni Oluwa gba eyin wa ti e ti mu won jade lo fun ise ojo won lati owuro ti e si mu won pada wa si ile ni asale Oluwa gba ope wa ope ati yin la mu wa Oluwa se ni tewo gba mo gbadura fun gbogbo eyin olubadowopo ile ise Glo FM 99.1 Oluwa ko gbadura fun yin gbogbo eyin osise ile ise na Oluwa ko gbadura fun yin bi e tin lo lati dubule ni asale yi Oluwa ko darapo mo yin loju orun yin loru yi Oluwa ko je mole fun yin gbogbo yin lapapo kesun layo ke ji layo nigba to ba di ni owuro la aye ati so wi pe Oluwa o se ati fi ope fun Olorun yin aye be ko si sile fun yin ke wa ni alaafia be ni yori ko ni yi pada Jesu Christi Oluwa wa ami ni oruko Jesu
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin بإسمك اللهم حموت وحيا أبني فون ولون وبا تيو تفون واني أنفاني توني كيلي وتسوبا وا لاي نيرون تي ولون ناني أكبارا تي ني أي تي سيني وغو أولو فون ولا أنفاني لا تلي دي أكوكو يي أدوك فون ولون وبانا ولون كودان كوما سايكبا وبا وا أفهم أولي لا تلو سنباي كالوكو تي واني بيتي وتسو Olorun daabo re bo wa Olorun mo sai fi so re so wa Olala ilaha illallah abiyo ninu anu re ma je atoju orun doju ku fi so re so wa nigbati a ba tun ji laaro la ka tun le ma dupe fun Olorun Olorun mo sai je ki adua gbogbo wa pa Allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baghina wa ma'anati taghina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim ajiru allahu fi sharri shawa